0: sonhin mo
1: yawa sa sera so go gina wa mbia gi ara sama je mi se
2: Kasi aga no ikamba gubya FM no sina engalika

don bura migun ka dasam biragia amaswa behem biragia paragua sa burun ko ba gundi ko ba ti aya mi he ga sun ko ba ita ya bugun don bo bure migun ka gban gan gando ga ban ta ga sinande yaragia kama yanga ya mi ti kuru sa burun ko ba gundi se ga sun ko ba ita ya bugun don bo bura jugun biragia ma sa ko ba ga ti ani se ga sun ko ba ita mi ma kan din biragia sa ko ba gundi se ga sun ko ba ita kasaguo ka ba bodaru ga gogunaru gogunu suri warasin dangire ga bagugi kuru ko ba ti ai so migun na itengun biragian ti sa ko ba gurun di se ga sun ko ba ito mi kun mi akwan de wasa pe won ko keru gibu se ga ben be bu ba mi ti kuru ko ba ti aso mi kun so aso bes be ndon bo gibe ba ne be ba kana mo ma ba da ba don bo ge bura ye sa bu ho ko bo ko se ga be han ku ra ni ngia su de hu da ga ko ye mbi so ma we ni wa ya mo ka ha mai tele wa ge gi a radio wa mo ga yi to ye ba ko sa ba don e bura su ma de su e bura mi kun ba na da ba be su ma wiru go bande don bo wen pasik me wen yamo kwa hekme ay sonra yeni bak pro bay mo suka kai nyangu yembi so agemo ka biki o baben damba mo e ka kme atare kanu go e ka di yame akpira atare o pa no ba yiruko no ba yirun biro ay tatare o pa kantare pa yirutare pa ma akpira duki to asuka mi gun buko nu re wa yenu ni pa kme aka biki ya iwa mi yesin asene suka be bon ko gison boteni mira mi kun sa yemba yi ma we ne suba no se ambu Emmanuel Macron ndan kwa suru guse ka winsu wogati ka suru wogati ambu aiso ko masiguno ko amiku be quotidien fatente gunge so bene winsiguno ke ko ma dago kurawa senegal temo ka cote d'ivoire ka nigeria mie ko na da simigun so aiso benente mum biera mamigun ko kon yura ni nombe da ga ka benente nyoro mi adu wadan pa ma dabu wosiana dumia me tenyiru sikuno ga san pa hige no so aso hinwa me yesia samane su ga be bon ko gison buteni mena mamigun su da tentu gunda ba ba FM Nothing. Tentu ndaba baso sugo kurawa Ukraine ikurisi ka Ukraine tiba mbeba maadaba wosia no amikun yensa bem bibasken wa bem wosia bugabe wabugabe nyoho banga benti mo so aso ba wohia no amigo heno ge so aso Ukraine tenga risi ntemu buhiko amikun mu bem baso ge ba bem baso ka buwe nyoho amera be risi ge bom beragia bem baso ge ba debe nwo temem yirwem baire ba ba bebe so ge ba nyoho amikun debe nwo ka itan saga miso aswa be basa soge bantiti ba wa mi kun batwa de won wasu ba yiro ka no ba tia yesu a so be Ukraine te yiro bani to yine ba kuro ba gina be basa be ba soge be gina be mwese wa dogo to di ambira ki apo pon buka be mbo ado su sisto yine biro yen de ti epo banga de mba banga be suma do hin wa da ba isa no sa ma ne suka be bon ko risi ka Ukraine te mbira gya mira ma mi kun brugu da ba no ma me no kira mo sa me no yura so he yena da ba nsa ka be bon ko aso Sabeno sa magban wo kami ba leader vacances so mo leader vacances ba final no to imo mi gon final so aso sa magban wa wonu go mi gabo gabo su hi be ka be bo ko ba no ta woni anu go kono final yin na ibe yin yaran ba no a mi ma yin asina tabe ka sina nde gi aka fo mbu re gi ba to no anu so asure ba ba na gi re ba ka to no ani so asure yin da ba no sabeno sa ma sbe ndo bo gi ba da ba to yera magison ada mi se ni bo go don bo ho bura sa ko ba ku ndi se ga so hon ko ba ita so aso ba kana bi ba san ba mai mo sanda tele sanda radio na to ibe kuro ide iye bura ye mbiso ye san ko nga don bo ge bagune pe de ye da ka e ko me sun so nga sin asin mo so a ho mi gun ye nda ba no sa ba no sa ma risi ka e kren timba wo sia na wo sia no ge so bu ka be mbi ba san ba kin wa bu ka bi ho so a so be mbi ba so ge ba te ni ile po ba mo na de ba so ge ba wu no ka itan sa ka ba yin ho mi gun sa nda ba be no sia bugu da ba ni sa ka be bu ko ni kana na ma ya sia mi gun je da obio ka wi ala samba je mi sehi zime kora kora bio be abasina masin bambira gesa ka be bugu da ba ni no sia mako mi so gu da ba ba

0: say me Bwengani yesa wa nyina yero mi bela de man faiko Bwengani yela to menne genga tia miema dro to gonu nuna awa ta wendeba de man faiko yema sanwa yeko de besen de ma yusu ada
1: monora yiru ganyinda no gatiam Bwengani no baga gisumbua
2: Gani, yesanwa besende ma.
0: Gani, yesanwa behende ma ngbere.
1: Gani, yira gasun tusiamo.
0: Gani, yesanwa besen nugudobu.
2: Bwengani, yesan besende ma sinabu tonangia. Asanwa tonkuro, tondro wasa, arwasi wasa, wanzia wasa. Asanwa batre sonko, awa agbangbere kantemo anwa. Bese kuruwa Bwengani ye ya wa.
3: Bwengani, saba tuwe suru noba inese son itandi. Sire gawi son noba atia.
4: Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum.
5: Bengbreke ka inge ka gibu. Meru bisi asilama ba. Bebe ibi bumo, maikin bu darubu nke uko, baba ndakmi bu meyure, bu mugari, ndebi ba darubu kparukua. Ika budo, benke udite basukumu, Centre d'Art Al-Quran Al-Karim. Darubu nke udite, Centre d'Art Al-Quran Al-Karim, bambarake miyata wan. Ke udite mima, darubu mene, mena bala bibe sonsi, buko kmi bu meyure, buko kmi bu megari, ndebi ba darubu kparukua. Centre d'Art Al-Quran Al-Karim migum, ba doloduke bu benke usoma ture wa ndan kwa sibiti ba ture suru no ba nese nson no wundi menna bebe ibi bumo ide ika benyisa damigun babu wa bubu darubu nke umbiye sonsi sabi ba gina kuke ukuwa bi kayinsa bi kwa obu bekuruwa ba mara aruma bibi ba sana gina kuba ke ukuwa ben Centre d'Art Al-Quran Al-Karim migun banwe bulibambe gina kuntre sera giru nene bilotene de notiye paban kayin ama suwa ben sonura sisina mara buko makabu son siru kosina mwa ben sonura kanuni yari nkirende gina ku benke odite mima yembiru buko bibe darubu nsonsi yemma san franse menenti babu bere migun ba bibe banda ku darubu ngire bu yore fa banda ba ku franse ngire bu yore nde men wene yembiru so bibe ba san ba patro ke udamu maba kirumo saka sa banda ne bu darubu mere benke odite mi babu airu wukia sa gina kundi mena asibiti ka suma bu buko ku banda ne nde men ba done mo migun ba banda ke yesu nde men wene am benke odite dar alquran alkarim kasu agbem gbere kem pave ye mo an trois pave ye no nyino gwe undi so ay ya gera wonno nge ogia kusuban sun so ay ay mo mia benke odite dar alquran alkarim ya wa ko ima pin ibu kankara su so wa itare o kamtia ne no bayiru nobu no bayiru no ba tia nobu yiru no baita 01 47 57 65 28 ngume kantia no ba ne nobu nobu ne ita no bayiru kam no ba ne 01 95 54 37 09 ko ima pin ike odite ndiete alfa zuberu zato inun susi ko pin obe dabal ki ankere nde me nu ami ka Centre d'Art Al-Quran Al-Karim subhan bibu gusun so asonsi ngwa baba ndaban pin ya buku ederi

bcfpp.ae yawa da intrebuo ankwa de adro keke baganu nyura yete migun na da haganu ha atenendi undanka asuna baga girai bulun ko ba nuba itandi seka soke don ko ba nuba ti aka bunu maige kia ngume maike e be nisa won ko ipin da ben.a migun Bengba kokowo ima nyesi ugo babe nyisa won ba to nako inge mo go ibigia wa ibe kankara ho suwo kanga tia no ba ene no ba yiro ine ene wesi yiro no ba ita no ba ene 01 97 44 89 14 ko ma pin tare kanga tia no ba tia kan ine ene wesi yiro ita ene 01 60 44 34 34 Point A, go, go, man, sinner.

tamia kayenge gaji bukuru nugu dobon toraturuma benta no yete basogmo adentare yo mia babusika budebuko undan kwa suma baga asibiti ka suma bu wi woya isifu weta no yete mo kasonkoro zakari alimi yao kama wi muhammad bani yiro bebakia bugamia gibo dwesia yen sabo abadwesia usogusia bebako na sa suma baga enji budwe senka suma bugirai asuma bagaye yirabako debukia bago gasi hirusi gamia ngunu kuro yirin biro ndan kwa ko bai nenji wi de so wi dino wiza gara gbembreke gi ka patron wahaba kama de so wi baso mo chancelier le père sori gi bago na bude u ton tarewa se nyanka besira ondan kwa sibiti sanam ko ba kulundi tega wunu ita nugo ma na menu gasa ku babuwa wunu ita so wo tentira ta yesi bunye onkere patoko goni yembiro nkwa ko baine wison koro zakari alimi yao ka Muhammad bani yiro kama wi wo ya isifu babu de dwe bukia de so baba an amigo de bako na bo de ton tare de so iba so mo freki bantin ka yoro champion kama de so nene nkaba sanda wi la matu ka Clementine kwa ko jandi bago na ba ma de ton tare undan kwa asma bo ya bako de mi wirugo inye berin so aso baben tandoro kanu pogo ikawawa ampeti benin waziki ye wahita froti abogo kanu dore me an kan peki wahita froti aga ga enti dwi tambaga ni barara dore dauna wero baga igura manwa dauna tiro amatan sugiri gino yemi ba yenga gwe kawe omena gamia kenge ga giwukuru bengbere ka giwu kaminti kuro suko kai kome sudatan no yete migo basogumo adentare paso nugo do tusia sa suma bagandi sendan ka suma bugirai de badwe biso agbiye de ra president bia buke ka wi uruya isifu wi wita no yete basogumo adentare mo de ma bubor gabiso move africa ya wami su branti ya mbiere migo

Baikun naba mara amigun ya masato nene magwe mbira gya kyaka sumi we ba madamba yera amigun damba ni we migun yike misoka kpen awen sumi we kanga tia no ba ne ne ne tia no ba ne no ba tia no ba yiru no ba ne ngume kanga tia no ba tia no ba ne no ba tia tia wasi yiru no ba yiru nobu yiru kam kama kpen ama tare kanga tia ne no ba ne yiru nobu kam nobu naba yiyungu si yiru ima yema indamba ya nipo so tare wi adamu nabiru wi njisi ratoko ya emiku mbawe mba meru ne wi nane same baipo ko wi uungu sa da ukiya musa lafia gwa adogu mbawe mba meru huye tete no doge wi ya mane suba eme no siya mbwa ingane soma ikatora ima yema ba kwenyano yara wa miya badamba no mwa yara mika kwenyanto ne aga kwenyawansu miwe mbwa ingane yoko kakura deme baka eki damba niwe miniku kangatia noba ne ne ne tia noba ne noba tia noba yiru noba ne kam tia noba tia noba ne noba tia tia wasi yiru noba yiru nobu yiru kam miama kanga tia wam ne noba ne yiru nobu kam nobu noba yiru wasi yiru to damba itani poso mye miatare wi adamu na bilu wi nyise atoko ya mi kon pak me aga won so mi we gbe wan ba me ne wi nane sa ma bai ko ko danduke me boyngani ko ka kura de mi ba keki musa lafia gora do gbe wan ba me ru fu ya tete no duke wi ma ne su ba me no sia tita su mi ni kon be ba sa ba trap ne gbengbe no mo kama ye sa ta ta gi bu ko bea gbe wan ba me ru pe ba mi ni ko ka be kan ma be mo ka won go e ba ko se ma be ma ko se tete tura ya gbe wo be nde ge be mi gun poro ti en ti ke no be yera mi gun ko e pe da pe ka be mo ka won go e wi te ko sia ye mbi so e ma ye ma bu ko be nwu se se o mi gun ko da wu sin me so ma ka sin mo po wa me so ma sa sin ne ye mbi so gbe wan ba me ya se ma ye ma go e wi te ni an ye ko sia ga ha mi ma so mi me won wu go go ga wu so ada ye so a so wi kana mo be be ka sa ga wa ku ba ko ko ke ko wi won go e wi te ko sia musa lafia go adog mo wan ba me ru ye tete no duke wi ene su be me no sia shabi tabasa mujibu gbangwa npe bela ndirege wi ma pe mamini kun ka bai po kana hune wi ko maga daga kwa be nwo bela so ma tomba be nkuwa nu tahi wasagi nu ho pa boge ban yi banga gura mara gura nde ne mo ye bugo da bu sure gota no so wo ho so bu sure mi kun to pa de ma ni mu pe mu pe mu ga sagi kubani done bago na daga ningan wa de matno wunyi ho so ningia gia mo one ye bi ka pe wa mini ko wi ka ba ko kira ko bi wa san ba ko ma te mo kuro bu de bu ide wi na yin na wo ba na da banga yiro na matura unyi ma so aga o wa gogura ma ne pe bi an de ge o mesin ye ka pe wa wi ka ba ko kira ko bi wa ko ma te mo bu de bu ide me tita sia me mi kon sa ka pa ni do wo so a o

0: Sesera buteni behenda ba kakpara no wigo bera migo amasugo yisa ka bulun sagim biragi asa ko ba mure ko ba no ba yiro ka no kamin no ba ne yeso mura de no sna gete mpu heiro so wo ye do hasare ge figo ko ba no ba yiro ka ne ko ma ga no so heura ma daba no ka franse biragi ami abas zato wi ko sun ni nosia
1: Do not be a man in a bed.

0: ಪಾಯನ ಹೋನಿ
1: Radio.

relou.

0: Önce diyorum ben abi Mehmet'i karabekan insanı sana etna kuradın olsun ha. Ya bu engara ne kerem balı bidim. Milati nun audi. Çoğutu nun duro durande. Minun lati nun audi. Çoğutu nori duro durande. Minun wani mwe. Balı ke lun garanten kere garanen kere hanes bakanwe. Mi hano himetin do himeno do sana sana. Mi hano himetin do ja oje bo.
1: Gon himeno do sana go harino betin to ka woni audi fudo ni audi fudo kanun nay nyamata nyandu nay non jonka
0: wodi audi fudo fudo ko nay nyamata hina kanoy wodi to himbe tin daga na himbe tin daga dunis bakanoy
1: himbe tin daga himbe hande kambe himbe hande sapo etato kanun tin tiru
0: himbe sapo etato Ayo tinti kanko ni
1: tunkara
0: basa tunkara la bagurun paro
2: mo ni na ba ya oji de mo awi fudo ko
0: eh
2: na ba awi
0: to no do aro
1: ba jo min ngai ay ba
0: ay da ko lo ay da ko lo ni ni
3: non ni
0: da ko u idi ba ni no ko
3: ko ga en modo
0: eh to joni ine ene sapo didi hoddi do en to en chuti ine basa tunkara de to do fu himbe tagaro goro do to basa tunkara kan kibete non joni nan noy kan ko detete non joni in makko de dak ma de himbe sappo dido be do e alu nda do ire kaji sappo didi
1: na kan mo sa mu do hokkino
2: o shuta didi
0: wala hal didi me goro de non kare goro sutede
3: Gote sutano dogiodo tambo o dido dogiodo na kare go yino dogiodo tambo kanuyo
0: o
3: oromolia
0: yoka hawitin ajon kam
3: no ba
0: sutu sutu sutu gote
3: suti
0: eh to batume eh ando awa jangino mese
3: dago jangino vindi vindi mande lu robe ni do
0: eh
3: bani moy
0: bani awa
3: bani goddo bani awa
0: Bakayla gwe daga kame votere kango noy tron kango tunga yata fota filaka to tatai bo no ajo tinti no tunga ajo tinti kango tokine kame tokuri zika kame tokuri do do do
3: ayo hina ko
0: ayo hina gare
3: to gachi ba
0: to
2: kame ne mboyi ne to noy do tudo mu
0: to wodi to jori nja mboyi de biji mo fallo alasa to ketino de bani abaka basatun kara ko jamete mi hanne melati ko nyanduji marefu don noddi na fita draw noddi na fita draw fudo nun ko tawi tawi ko taki taki butu ko lati ni ko nay meden ni awante marefuji men awante din noddi na fita draw umme metal on ko na fita draw men jetti sane joni en jam falmaton ala samaje bisisi biten jare filaka yeso

Oh, okay.

0: Awito bari avoka no no.
1: Eh
0: bida baran to me jida be duwa barana isuka ma jangan bai to jasu do dun to harande me jida be duwa kare
1: kafa di kari wakati fu a jo je wuro ma dun ko ma an da da a ta wi a dun abada e gata do
0: en
1: di san na kese ma da bo
0: on
1: san na kese ma da ina an dun bari ba ko pando
0: no me
1: je mu dun di gata ko san tudan
0: oho
1: ka ko san tudan a san kadi dun ko kadi cede no Nyau di banji banji di sisi kat nade.
0: Aha.
1: Maji banji banji ahini luar tu.
0: Tuh.
1: Jadi atau hujan ini sifat aku asyik je je. Tuh.
0: Aku bawa aku pasti. Agak dah doy. Menjadi di sana, wadi menjadi di sana banyak baka. Juri enja falo rasa dong kitrin god kadai gantu enda joni enja kitrin kanko orowite urusi kasim latin lokodoro ne otale di bwari kanko no waita batai obedene melati ko awre fudo ko ne nyanta ko me nafata duro no du nafita duro obedene no sedago
2: wadango marefuji mudum ko nyamata kan wete kudoji aweredi awango marefuji mudum kudoji jayri chutta jayri mala awa kudoji edum nafa marefuji no dun nafita marefuji de yara ladde wodo nay buddudi tola nan wahala nan yadu nan dun timma sini nay obota awi kudoji mada de batti di nay di durata dun nay ma tola ta ko halande musa ka ta ko dembo nay mada tan yandi pilim dida be bona kudoji awetidi kan woni taawu awi kudoji mada nay ma e dula awuda gacce goddo taawu sini nay mada wado wita da do wiata da nay mada halinani dum nay mada taawa hala kudoji kanji kosan nagge fu ye jakolu nga dido ngedo ye jakku kudoji to di gayri di bilama afama nganti no do e senni joni ladde wala ne data ko ahiba gacce sun nay mada ta awanay dum kudoji to yawri wo ikema a ahibara anna no di goniri nyaaw nagge fu wi rumba nagge fu wayba hita anna ama bu ma fa awani ne ma kudoji e di gunnun nagge fu nge fu ayya no nge wadiri fu ayya nagge mada nyaaw tan no no jidida atana ne mada dade e jogi wa tu gotun anna no duuni do bo ko nagge ma fu wo fu anni no wundiya non na fule awle kudoji to nay durata henni mo futino dara wolale mudum awa kudoji mudum duddi nay mu e dura ba cedu kuluji awade nafa nay fanne dungu ba cedu nay nama kuluji awadi fanne dungu woni leedi alla buru mo futino awa kuluji
0: tane uruse kasim ala toilo kroyo nay ata lili leedi boy nana men jetti ma sane sone joni en jakete no jimo sedago ko biten jetti ne filla meden kado men jetti o sane banga

Got no gun.

0: embale jambanjirabe fila godire mbetire hanes bakana ni kimen takuti gese don goto kanun kan taraje kota de gese mudum butu warude no wayde o gayni o awi koloje orobo kanun kan iga fuddi deme ba kare goti warata de gese mudum taraje kota dum butu ba goti o warai kare den erima mokoloje bokoloje mo erima de hika koloje rimi fa gayni kareje bo wakati dingo mudum futi poli potoji iganyankoji do fa poli potoji kareje wai potifu ya nyama edi mokoloje gese mudum futi no igarume gono no abada mokareje kanu ikan yarata gese mokoloje den poli bo wai poti paiji ya higuwi gese mokoloje te mokareje wi a paiji do butu hano yelabu ya botadu mokoloje wi aboda ina ino to kareje mapeni yarata tamada mindomi ita jala to ikde gese mokoloje nime dole mbadi na nantaikanga mengune minyama gorudo koloje wodi gonga hada mo kareje uhuchiko paiji ding na mo kareje wodi gonga wia seho cha paiji goni le koloje den
1: wodi ina nika ya
2: nika wito koloje na nika wito
1: akayume
3: elmoje
1: ibome
3: kare koloje to
1: ane unanu garu kamune ibome ibu akayu tu akayu habendu me maka hafrasite
2: biaro ibome
1: ibu bono
3: hane ni njangwa
1: do hane wa njangu do
3: ko koloje ba do
1: ane hane ga nono do
4: banya ndenku metenu kamisutori bibe akayu
1: jemi to wori to mokayu hon e mokare mo bu banungonga falu kam pudami mo konare pudami ara wisa jimja mo bu banungonga
5: mokare yo me wala gonga
1: kame ko dago
5: gaume game bolare wole bani jondi di botto eta ka jidi wadda de mama ko dongo
1: de gese makko
5: makko dongo wala gonga base da
1: bolare wole kan kaaje makko be batti dum
5: bolare wole bane
1: aha
5: o dani gonga
1: woni nane ka bala bole na mo gese akaju e mokare mo banu gonga
6: mo gese kare jo wala gonga
7: Ya eno kale oyan le kai jangko chu kale je nyang ko je tana no da kanji ndo kanji tano mi hoda kai je mi sipa ka de ngi ka pa ji makoli ma
1: bi da kai je makoli mai na de ka ju den kali mi pa ji di
7: awo di ma ka de ma pa ji di amma nyang ko ji fa de wa de mi kele ya tana e wa na mele tano mi ta sa sa le o kai mo je mi no lele ano gami abada ya le pa ji le kale je mako
1: alu mi ti mo bu banengo ga mo kare je mo
3: miani ni agayu gar de mai paiji banya la ne ore ige ibori ma paiji
1: don kare je
3: na wata ko keba paiji keba agayu antanu awo ga ningang mo paiji mo kare yo di go ngamo ya su ba ku manko yo dindi
1: no de ge se no keto akayu mu wakati kaaje ma be no na ta ge se ma kango bo ida na we go to na go ge sa go
3: kare ina kango na ta ba ina ba min kwa ye hito mako kwa ye hi fato mako ati je hunto
1: to nani ka wala
3: ya to
1: yo ga ya
8: nam
1: ye tini mo bu ban ngonga himi de we
8: ngonga nu
1: to akayu na ni mo kare je ni
8: mo kare je me wudu adon gonga munde gogo gam mo kare je daga nyanne ko tawi alla awide dun don waccide lalle gonga nuinde no beta kontri deme non nomme nyanne mo kare je o hakkat bikku akayu benni ko yia e sipa don binni la kayume daga don gonga ngudun no gam daga don o wiya wa don botti akayu mako Toto la tike kanko boka areje mako achi kwa la wanimono. Uto wali kwa la uno awi kwa munto nong. Sae o wita wato ka areje mako fatebe nweko bukitolo kate ka areje. Mo ka areje wudu wa gonga munde gogo.
1: Salon bida ma wakati akaju benno ma otawino mokaje si pa kaju fo nangano nga wiya tonga uji wiya to pinge gote fo nana na jibi
8: na jibi wiya gango don awai akayu daga lati ge don wali kare je muda kare je bo ah kare pa yor fo yi odo si pa nangadu
3: na mi ji ba pa ji gane do nanganta ke do
8: o nangadu ngoyo binadu ndede saria ku yesi akayu yobane fu o yo binadu no
1: Demo goya metine gamana.
2: Naam. Mo kare jola fugonga go. Dan kare je wadi kede.
1: Ai, kede be wonno kede. Akajubo akajubo jomo da kede.
2: Eh. Ina mi yo mi sipandia nyama wa.
1: Eh.
2: Etna. Obode do. Gesa amu. Nyanko ji wala to hochoita.
1: Ani
2: wana gese makota
1: ani gese makombati gani
2: gese makota bati don ko vali nyango
3: mi yata me
2: ko vali aye nyango ji do kali wonta
3: mi yime mi yi watofuti do
7: e ta ino hapa ni me
2: ya wono no nyango ji de ma to wali don pida ambantu
3: eh fai ina
2: ba wai ha le nda de bena
3: fai ji an wada
2: dan kap di ma wade don mi an le nta ko don de bena
1: nja eh eh etine ta etine
2: ka don ka
1: etine eh ayino ngap dingo ko ka
8: eh Dede kaka don kowi o hidyo nyama anano o hidyo nyama ko udide kan ko fa udide o tayino alle a wide o udide o gani o hidyo nyama di do nyantadu do wata ko de mogoro jadi do nyantadu a yindo nyamo go a nyama m ko bano dade hande jido na nyande eh wata ta ko di do nyantadu hande ban jido na nyande
1: Eh, legacy ni semo metini gabara. Muy banungo ga mukareje nani mo
7: ngajuna ni.
2: An ko dai ba mukareje gonga.
1: Baden tama.
2: Kam back tem. Makati ko ay kayu ben ni cholle eta yara to mukareje ba. Oy mukareje to yahani chubo ya kayu mu dun to. Heto kam ko bo akayu o sipano dun gam yo gaya.
1: Ka dun kam mano ta kidum mwa
2: kayu ta ni.
7: Eh wana butu. Nyango je ta bi ko akayu bo ya ni kare. Ni kare ni. E wana.
1: O
7: dun kaya ka wana.
1: E je da de gana me kidin da de gana.
2: O dun yamimo akayu mu dun. Na ni nyanki wakan to fatti fu hocco ma yara to. Ko dai mo gongan no o don yan no wadi aki fo so bako
3: o le na aki bo o le na aki bo ke ta o ko o yo ga ta yo wala ni
1: goro gara la ga to jido ya go do waka kanga ha jonga bio ga bati joni no wakati de akaju benino to mo akaju on yi mo kare je o sipa akaju na ngamo
2: wala o sipa
7: na ngamo mao ya ta o sipo ta
1: on to o na ngamo na ngamo
2: na ngamo
1: eh to nangimo yo masalo na yo namo
2: o yo namo
7: mwana na ko bila mwana na ko bila
1: au eh to to
2: o yo namo ama ayito yami mo gango wan gonda no o don bo hanen o munyirno e etta akayu e sipa o munya kan ko bok de re di nyanko o waddi di don hatamo
8: eh jedu to jira nyanko ya wela jedu to jira nyanko ya wela jedu Je vivido e bota godwe nyama chedu.
3: Jema bamba ngayata.
7: Jema menga yaro
8: ko. Jema den babu ke to densi le bani atawa nyankuya.
1: Goro.
8: Nyanku yombo to nyanku yombo yombanga ani nyanku ya ko chiwa ka reje chedu.
1: Mwe to ke byo ke mwe to se. Gerizam.
7: Joni nyango jidi kamba odo yi nyango jidi ta pa jidi ma ko wadale akayuja no
3: ya ba mino ta konti pa jidi bota uno mi mbo wodi pa jidi
7: ah pa jidi ka woda du ma de ginya de ginya ma goruda
1: goro
7: de ginya ma goruda
1: ai no bere goko ka
6: mi do mo kare jo ma pa de ginya ni goni ka o ya handa o wala sa kinya ko jidi do hotu pa jidi
1: ina ba anano bio ga ba no ina ba no nyanna yimo Osi pa sagi akaju ba no woda gesa kaju na na ngaramu.
6: Mi bu kura akaju to api moro kona ngamu. Ani to yuma osi pa so. Wanaka.
3: Kwego ya wino kwe tono nombo dula meni antedi. To saki ke nyangu eji diga me ani nyangu eji heta ayala fa ne ocha.
2: To ocha koto
3: nyangu. Wada mbona dula ya antedi.
7: Kanko bo sa kwe afa.
1: Gori, jori, enjaba hime tato falima toye alazan sratebe ne gokone nyehe wotro sane. Achube gara falima la.
2: Embali gamba ni rabe hala kabitite hane subakari nani
1: Embali jam
9: Lupine ya bia jobom
2: Lupine ya
9: Hai jamanu ki
2: Emwenu
9: Ada gure kuzi
2: Nwe jida hala kada
9: Alan gawan yala poe gejay.
10: Gesa ma akayu jena kareje.
9: Mo kare yo ala go hay to yo akayu jay ni gabay.
10: Minna ni ko vida.
9: Olare na to ninde ni ko iba ya ma to
10: hosta. To wodi sane channa be fayton.
9: O ni ha bay.
10: To.
11: Alaikum.
10: Alaikum salam wenu.
11: Mama buba.
10: Ne jida hala kam mama buba.
11: Ah, ni kam mo pai jo wodi ko gonga yo.
10: Mo pai jo wodi gonga.
11: E ina ba wida, o wida o pai jo wodi kare je budu kare ko atti mo pai yo.
10: Min nani ko vida ta nabe fato.
11: Ya wodi wodi, san ni gato.
10: Ne bina.
9: E jangi a jampa.
10: Amanu. Ha? Ni ngala min nani dawto re jo wodi sada.
9: Ino.
10: Geti no jida halaka
9: ba fare do diga ga dambo yan poji wa dani mo kan ko tamba wo di kare je lero
10: no mo ka yu je wo di gonga na
1: no no wida
10: mo ni ko bida
1: wo di valo en arulai la kiraboro wi mo kare je kanu wo di gonga e nyoma la nyoa wi mo kare je wala gonga e demo isa ila gomusuru o wi to mi wai ko bini donka it wai ko geti umar ila subo o wi mo kareje on o woda gonga mo demo akaju kanu wodi gonga to ne fila kaya hi ga hejike fa gi hanne
10: hejike ha ta dari fu hanne himbe laso je go kanu no doiro himbe sappo je tato be bi mo akaju je on wodi gonga himbe je tato bo be bi mo kareje on wodi gonga adare fu jonno himbe nayo beedi falto mo akayuje do non be gadno non himbe lasso dido himbe dido bo beedi falto mo kareje non be gadno non himbe sappo de himbe lasso sappo dido kanuno do do
1: wodi men jeti zanato non to emboti fu himbe sappo bi mo kareje on wodi gonga mo akajubo himbe e lasso dido kroki falto mudo
12: non be mo falto mo akayuje on hinan ngannu non tino
1: mo akajuka mo admin to
12: mi ngani wodi gonga mabbe mi mino wodi
1: mo akaju kan wora gonga
12: mo akaju kan wodi
10: yanne kan to kuna
1: wodi yori en fila gare de yanne tarata watu ga je ala safal mata
13: Nale. Nale.
1: Fila mede ngaro nya le tarara kan je den kitne de mi yetti zane mi mili wome to e hawiti e watu aje.
10: Embali jamba ni rabe. Hala kabitite hanne subakare nani himme hawri gay aleji. Dem be kawri gay aleji be baddi o do fodna eta o do fodna eta. Den be jaye podna noy goto eta be gari me podnana o do bo fa be giide boggi tati. No be giide boggi tati den mo be no podna noy eta o sippi gari makko kanko. No sippini fu o do o wi a o wi daga en badduno nun seni jonkan de eta mar don boggul gotul cennirenno. Don o do wi kawatta do himbe be baddi be nanatire kanum min nyamata. Joni o do o wodi gonga o yabe cennira boggul gotul na wala gonga.
1: Wodi onani fila ka deno ka yahi odo e be godi gay be kawri na nani ka kafuma kala be dede
12: nandeka
1: en me en kawti gay en goto wodi jalo dinno be gay don po ne fu goto fu dini gesa mudum no fu dini gesa mudum gay ne fu eti gay mudum sippi a cidima gay e jalo
14: on badu mo ton pusi eta pusa eta ton nono pusa na mi eta mi gan am you know guy no den den to ma ya ha pusu den gi you dey saka bo gitari ga on chipunga ali ami to no non ko bi da ah
1: to ma bo gwe ma gote bo gwe ma gola mi gote ma jodun gwe gwe sai ko isenne
14: bo ra sai didi ga
1: eh
14: bo gidi
1: gote chakali ma no jonga ngala bi na
14: ah min bo gidi chutam ne
1: hey
14: bo gidi chutam la bu wala ko ma
1: chipuro gayo
14: chipuro gayo bo gidi la bu chutam acha na mu didi Oda dem yoda don min ka nge ta
10: bogu
14: e bogu gasi
1: gaume ko ra gara
14: e gaume wadi kango ko wadi no awde yawti
1: se se se min do ya se se se e adamisa yebiya e chipuro ga on e wodi gonga na e biido jabe jabe cinna bogu goto ko e wodi gonga
15: la chipuro ga le wodi gonga na wona nonun taimo ko sipi gari ni
1: aze
15: e
1: Mupuzanaga mwenu mwibanengoga mwebaye bogwe mudu ngoto itina
8: unano to uno unano unano to gitagado wakatije gonko mileo wadanno unano nunyo imodo
1: bila mugawe wodigo chipudo gawe wodigo chipudo
8: gari wodigo ngamudu chipudo gari wodo alongo ngamufur
1: aibona nini ogirira muwito asipini ga bogimari di puzanaga ni bogididi kango jiru
8: na bogidido jiru to edime kaota mempuza kuluma kokoliko
1: jure jure
8: Ama unanoto duono me Unanoma ondo Unano acha mbata gado Manino yadu titi mudu Sipa masini mudu ya hida kwede
1: Ala wote
8: Ala hinu
1: Goya
15: Metini Unano huta waemo Luga redu
1: Aze
15: Unano huke mimpota wano Mbwande ni mako kambuli mangu Fuko wadi ni modu no Osipuni ya osantago Uongo sodi tompeti didi Una no gombang.
1: Lugeredu.
15: Bogo lo ba girao jabam mito. Ebina minka naya. Kanko jere tati. Dim. No, wana humi nga ranko abonu go. Bogo jabam mi.
1: Aze.
16: Ebo ani nukun tagado ewoda bogo goto muna moeta.
15: Nunga kado ye.
1: Kanda wadidu.
15: Ebina naya.
1: Kanda wadidu. Kamba do kanko wadidu.
15: You know about heavy nine in Potawa. Oh, Gari Mako Miji Kamuri Mago. Got your shipping, you don't pay to the Wunanova. Jabba Wogo Lantoma.
1: Then you already see when they get community ready. Meeting it.
15: See the Tugano.
1: I didn't get it. The Mogo Achim,
2: Achim, Achim, Achim, Achim, Achim, to una non e quelli taimo e hanuno o sauro o domme e ganno bai ba sauro ko
1: sauro
2: tiri ko e wara o etla gani o sipani no una no bane to una non o don ti majjata me e ya be fu wondi do wauta sattiri no
1: o bira ngano ta jani chenno mogiri ko
2: ba to men chenna ni semno gura ngonga kan o wala o
1: da do ma sebe o ri bena ne gabara valer ande metini Chipuro gawe mo wepuzimu buba nungo.
14: Bogo kusha nataki itanu.
1: He. Kuku kupuza kwe itanu.
14: Uko mpuzaka?
1: Puzaka kwe
14: itanu. Puzano ronu itami me. Nekanko umwe kwe mpuzaka.
1: Ayaba nene biyoga yu kano kukita machi matu na nufu puza ndeko yungo mudu.
15: Kwe mako puza
14: yungo. Ba mpuza yule. Ida kade. Se gai di.
1: To puja jude me wala wawa doye puza ni jude ni kango. He. Kango jeni do.
14: Shobu ni mwono.
1: He.
8: Kunkuru membada menjaa o le manam seta mi pusa
1: ngi to ra juda to ka ndu
8: mi kan pusa mi pusa
14: ga je be la la da wa ka no bi so bu na
1: bo ma so bu
14: no bo so bu ma
1: o di ga le jida metini mo buri banungo
6: ki puro ga le o dongo
1: Si pagari mo?
6: Eh.
1: Ani to tama ten kota.
6: Metini.
1: Eh. Ba to no.
8: Ani to no. Me kora mo.
14: Oh la. Eh.
6: Mi ne go.
8: Oh la. Me kora mo.
6: Oh. Wala o tongo wala go. Eh. Gaume. Hala ha gon taimo do. Gani do wana nani ti panon ni o jogine o le minata.
1: Eh.
6: Non ti wada.
1: Non ba no.
6: Si ka no de da. A ti taw mi ja. Ba re ma de no no. Hala go nunca de na don ta ka don o do munya.
1: Hala ka. Hala ka. Munya adulibo.
9: Aki pulo gari wala goma.
1: Aze.
9: Jango kam pa kame rani.
1: Mira wala goma. Wodi zane.
10: Lupina.
17: Ana wanu hini.
10: Saja mulu.
17: Burare gawarare.
10: Neji da hala kam brai.
17: Pulo gari wala goma.
10: Wala goma bira. Njetti min nani ko bira.
1: Goddo kare warame en bali jam.
9: En bali ya.
10: Se jano pina ya.
9: Ay ja.
10: Moenu.
9: Alillahi adam do.
10: Neji da hala kadula adam.
9: Ipulo gale wala goma.
10: Wala goma bira.
9: Wala goma goma bate.
1: Tawodi. Wodi. Men jetti tan himbe tata jabude no himbe tata ben to en dare fu wobbe bi nodo kare be duudi sanne be mi do de duudi sanne adullah ila kitabore wi pujanado etama woda gonga na kanko di cipudo gari on
18: kanko pujanado etama
1: geti maru wi cipudo gari on o woda gonga demo kuseni ila gomosuru o wi mo cipudo gari woda gonga bade maju nyoma ila nywa o wi cipudo gari on woda gonga bani buba ila nyina o wi mo gari wala gonga bade maju no geti maru ila subo o wi cipudo gari on o woda gonga ara ila kusu o wi ono fallo girizamo na woni cipudo gari woda gonga no
18: cipudo gari wala gonga
1: e na no no e to wodi gabe jabude jos bakano
14: ko be jogi ko e modo himbe sappo kanu wi cipudo gari wodi gonga amma
1: woda gonga
14: cipudo gari on woda gonga amma o be o hebay kanko kan kadi goddo falnika dadari fu himbe lasso sappo
1: gari on kanu gay bay ba goro
14: himbe lasso sappo dido nun noddi don jonka
1: to wala
14: lasso jetato be bi cipudo gari on wala gonga himbe nayo wi wodi gonga
18: to gonga wodi don gonga woni
1: wodi sene joni en jaa fila meden gano den kia kia filamu dun kanje den kitrede nun kia filamu dun to ne jaw kitrede nka joni nono wadu ka wadu wadana ka awo filamu den gado den kia kia talata filamu tata banno e afami
14: kia alar
1: kanka kia alar ba jidum yugo achu ka nan nono falmato e
19: embali jamba nirabe sina gurde mbetri hanes bakana ni alaro njogi nyamane mo jogane nyamane on tu tutimo heba jaba nyamane mudun hebay mo fanya ndembe tino be jari mo wodege yamo wodege fu be jaro gati dire juude kambe dege be bito manyane fu o tawa goddum fu do o tada fu hape dum don tete de jo nyamane jo jamo nyamane mudun gawa latin ten kuyo nay ten be jo nyandembe tadimo masna dege betete masna dege dege bo mi yago mudun fu dege wi abu masna da kan masna nun tuno an ka on kapaita wani ka den balle be ta be gawe ta dimo nagge o jogidu be o jogani nyamane o be ta do nagge o jogidu fu be kapimo o wi abu kapata an kan kare nyane on kapina on te dia masna na de nyamane mo henyu non hane gare gare on kapiro an nagge abi on terano au hane kam no ta ka dun attako kan ga men goni men nyama nyamane jo wodi gonga wi a hane gare me kapata dun ga me tehino masna e mu e jungu mudun na woda gonga
18: Me kapam gara odi.
1: Odi sana. Really. Dege sisi. Fat mafu dewa nyonga.
10: Dege. Kwa kimu.
19: Dea na vita.
1: No hala di dege no. Nyamana yo wodi gonga biya kaparaki hane kade na wodi na wala gonga.
19: Wala gonga.
1: Gome kwa wala gonga.
19: Gang ume. Gang kam kwe dege fumi ya tafiru pe gatabe. Jogo mo hanne kan ta bangu ya nan o bino ma fini dirge nu
1: eh be tedino fane don kai jung makko fa be tinu e kole makko hodi
19: da hodi
1: e tay mo tay mo fa no kun kare makko hodi ne don gabe tedino non kale kango kam be tedino ne tay jung
19: wada ki me ko makko bay be tedino to
1: eh
19: ko makko bay
1: jung makko bay be tedi
19: awu iganyande mo salo tono
1: eh
19: ina ba be kokino order iganyande kado be barano order katon daga katon wara ka hu ko wala gonga
1: non mira de ese sebo de mo goya llamara yo wodi goma na wodago
10: nene no be yanu de ge nyande ka oyobwa nyama ne
1: kado kan ko anna kado
15: na ke kambe jabadu hanne kan bangi dirgin hanne kan ye jaba wadu
1: game ke nyanne kan jabonu masna ju hanne kan ko jaba nagya
15: nyanne no jabude dirge walima dadoi hanne kade dirge walle hanne ga watinta komisara gat na minge dirge yata ga do hanne kan
1: wodi biyo ga ya
15: nam
1: monagyon nyamane jo wodi gonga na tapude on ka wodi gonga
8: nyamane jo wodi gonga me finne fu kambe bobe nanga
1: ehe
8: ya nangi de hore me achi no no ngazwa ron nyamane jo wodi gonga mudu
1: ehe
8: e nyando yo bi me ba wie be don delegate do masini munge yungo mudu
1: kamako be
8: be boka mako bai
1: oh
8: kan kan nagge mako kan ko jeedu
1: oh
8: kan kan
1: go bade bade e nagaro
8: bade bade hu be nanga au
15: ayo bai umme
8: de cha no
18: leki nyamane be joddi leki nyamane be joddi yo be won
1: e mi tini
18: au
1: gidi sama
18: a mo yo gidi nyamane yo be won
1: yo bai nyane on tedino masna mako bi on
18: tedino au te tai minnu leli mo minda la dirge mi lili mo wa so na no mpoti mo to onjabimo ka wata ko masini a masini anu be jagin be jaba nay didi be jaba ron bu wota warata
8: eto kaka don tan de janji don tan don to an de ge a won de ge an lili mo an no lam mo ko ga tuda yumo de ko yira fu jabe
18: mo yama de be hanni joni ho be hanni mi do masini de ge no ko an ma masini de ge no ba dire ni fu
8: eto an no lam mo an no wado masini ma ko bila ga masini o yira to nagge o yira ko yira fu
18: jabe to noni to wujire noni fu to le nu mi sai jani se pe amma diga nyamano jogi nyamani ambaye nyamani masini ambao nyamuru nyamani mako ni about enkorwa
1: eh
18: eja bila munaitati
1: nani kama eh ya rabisa mitini jebia
16: nyamani wala gonga
1: wala gonga
16: niki nyamani sa yudi
1: eh nyane kale on tete dongani jodi bado mi nganga tete no me
15: tete
1: on tete na nyane kale hana kale tete andi daje hana kame
16: niki nyamani sa yudi
1: eh bila nyamane wala gonga
16: wala gonga
1: oh di minane ka badura eh bodiri metini mo buri banu gonga himbe do mo
6: nyamane wala gonga en to wodi gonga akati ho wonte o happe
1: ka mero e butaro o mai semme
6: aw semme bane
1: eh
6: himbe ni he bade vallo do ha paka
1: o wago wala happe
6: ne cho happe o ya mo ina di mako
1: to bayaru metini
3: no wadi ko nyaru nyamane ne kambe ko latan baka majunkan nyanden on kapara masini jauti don hotira ko ere ko fu sedige no ma masini ita ma nyamane jaba ko kare yie na gebo wa loro ba de ri ge se min ko jogi fu ape
1: o
3: ata e yo bino yo
1: e
3: ga yo bo ano yo mo
1: ga ga nyanne
3: nyanden ko fu sedige no ma yo bi nyamane hapi
1: bete de ma masina ni
6: de ga e jo bi
3: ma sa ni de ge na no ka
18: e ga de ge yi wata ni majungu pa de ko eta ko mu
3: no on kam de ge liria va kamba u ino de ge
1: awu ya de ge masnamu awu de ge
3: de ge ana kanu no ma watino yungo no ko jiami fuja bere nao onanu ba yobine
18: to aye ko ni bedo me langa ma ai na ha de ma pete
3: ina ina ba be jino no nu ina be jino nu ni ka nyande yo bo adu
18: ayoba ayoba ba da
3: to to no nombo ze be munya fatong hiboy
18: amu ngani ka ya ka ka ya munyino ma
3: anne ga nto no vu na ya ka ya otidanu
15: amu ya ka no ba ko
3: amu munya ka ba
15: ko kitaka
3: tevi
1: ko de ge yande ka ba be chero
3: iwa yo ya go roi da gwinu ku ko ede ko hoyi bai ni de ge im
1: ka bo ka
3: ko ka fe ni si se ko ya hi go nu ko ede se
1: ko da ra
15: ko ko he ore fe re mu hoyi
1: yo ge
15: ta wo di foto he ore ya hi ran ko ede no e mi wa ra ru
3: he to
1: ka kan
3: bi ma ka ga cha
1: to ko to ma cha na na to e e e o no
15: ya ga ma ya
3: ya do wa ta ko han
1: e e yo ge yo ge
8: no kanko kanko
1: gudahala
8: no
1: eh
8: eh
1: no
8: wadi
1: ko bila kanko
8: yobuno eh kanko ko wadi ko bingo yobuno to and tau akambe na ngobe no be handi ba tau nanu masini delege na ngano ba ma be delege sirbia wi mi aki masini munjo gama wada ba tau to be ko kitine delege den delege ya se mi obado sari ago fere mudu be handa kanji panami na gine to kaga don daga ladno be nangwe ne betai masin delege nuno be gadde delege fu kanka no daga delege watino yimo to lati delege be ko kidino masin mum min kan niyo bwado gambe nangwe ne be gaini to kaga don be
1: nuno delege
2: Ta somai badi fo somai happego badi do ida happego fo
3: nan badi wo ni badi wo badi wo ni nova fereri ba wada ni ni no yo ni gali ba nyanden gwele jawti non gade
15: e a jogi a rigo ko
3: ta wata no no me yamane o ne de fo ya hi ko ide
1: wodi ne jetti sana yori en jaba no dole himbe tato falmato alasa acbe don wara en badi jamandira
20: Ejamotinne.
3: Ejamonu.
20: Ah, pele jabu nagge makko kando jabinu mahini nyamana wadi.
3: Mhm. To minnani ko bira ammo eto.
20: Sumani baiguru.
3: Sumani min jetti sane minnani ko bira. Sumani. Nubina.
20: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam. Mwenu. Mwenu.
20: Mola diu pakoro wan.
1: Mhm. Ata agwagi menjiri.
20: Do agwagi. Mhm. Ah, tin ko go di go ha.
3: Tin to non to be jabu na jima. To non me be jabata na ginge.
20: Ma o di ta ru gudde ko sa mi o di go ha.
3: To o di san na mi nani ko bira.
21: Go ha ni waran.
1: Gode wara ga le bari jam.
20: Dalle.
3: Sai jamu.
20: Wadi ada da.
3: Ne ji da hala ga wadi ada.
20: Dirige ba din ke banam mi go ba de hu ga kapta.
1: Wodi gonga baade majun en bani buba illa nyina o wi mo nyamane jo on to waway ko jangi waway ko jangi donka waway ko jangi to mi wala gonga mi nyamane jo wala gonga wi no wi nyamane jo wala gonga
21: wala gonga hano tampino ko ni mi
1: na tampai mi wawi ni gonga e mbota nay filaka no ga yi ga heti ji ga kefa hane
3: tadari fu kenya himbe la sodi do no do do himbe sappo e tato be do be bi mo nyamane do no wodi gonga himbe jenayo be bi nyamane jo wala gonga don hanne himbe jeegoyo kannum be di himbe sappo e tato be bi nyamane jo no wodi gonga don himbe kambe sappo jenayo no be bi nyamane jo wodi gonga himbe sappo e gobo bibi nyamane jo wala gonga
1: to sile ba nyamane jo ronga ani ba gonga kan to embaran nyamane au da ja bare ani nyamane jo kan ko di mudi ganga
15: owodo aye ye ti ma ka
1: alo ni garo ba aye ti wori fila fede ga gade hanne e ja ke tinu fal mato alasa achi karun wara
3: mbali jamba ni rabe hala ka betite hanne subakare nani goddon wodi passage mudu sai o ummani yaadu gure sirabe makko o wi passage makko on wara do tamo be jehida gure sirabe makko to den passage on no waya tafu waddo to gore ze mudu passage on zenu watta o do a to non ze bana eluman sai de sa to gore ze mara gara jeede don o wi kanko bo a to ya tafu to gore ze makko o watto du wato ya tafu don be e baddi benan natire kanu mi nyamata joni o don e wodi gonga wi o resa to gore ze makko ne na wala gonga
15: baru kayi da o be
1: dai ne ga wani diga
15: anne kai na la ga hoti jaw kati ko sikan ko men ketini ga ni mi ga lauri
1: abatu
15: mi jala jo kawan jemi ja kan na jemi ya mi no men bi billa go be gadi
1: na na
0: nenda aka ananga to dia kat menga de ma yonkam bat bat momika kulikuli mika
15: no
0: waju apime ngaini
1: to hanega to ziga biogaya
0: nam
1: mujimi jawe wodi gona na wora go ana su dwa no di dinda
0: Ah, eh, de ka karon ka. Jimi jawala gonga. Ga mi luma wa dotta wuro sirabe anka. Handwa to imbono to agineji guti bono din to imbono to fere fere. Jonka ta veni ne anira da ne ba.
1: Eh, ka ya wono. Eh, biya ga ya. Eh, awo eh arabisa. No ga ran moje ko gido.
0: I don't know.
1: I will go. Eh buri mujeu jawo di goga na elido rote silago e wori goga
4: demi jawo da goga mum ngolla ma nga golla tha tha hada ma nga luwa na odo
1: o hada ma fanya nen ka wiinu ha injado tan do tu gambo hana wi go hada
4: wa ta komi to go ne mi wata
0: ya buni ajido
4: to go ne ne wa ta komi ta kito odo odo da goga mum do Demi ja
1: to jemi ja je duri gano e ane gami ane ba griza moti
4: a babi mi
1: ba to ye dro ya to e mi ti griza mo
4: a moje ayo do ina ba wi tina to goda machine ya nga ba umani do
1: ta ti va wobe hori hori hori na ai ai ga ga bara bi ga ro tani ho e
15: na

0: jemi jawa wo di gonga mulu iga in jaha wa ko jemi jawa bati yo hina yema tabila hina yema yoba chede to idi bono i ne to idi wa i no in jahu
1: e si ago mo wo sama jodo
0: idi wo be
1: ka ka do ma kamino takiru alu gine jiru pakare mo yade wo isira
0: wala gino ko ya hara wo isira
1: ah nonka e
2: no men jata fami haba to goda didido
1: ah awu abo ino ko jita awu ma
0: kwado bi no ra eh to na to ni loro bi lo to bi la ko aja
1: ani du ga wadi do jimnya ba eh goya
3: nam
1: jimnya wadi gonga la wada gonga
3: jimnya wala fuji gonga go jimnya wala fu gonga
1: gome
3: gan ume nyala ne wole ban hatam go ya mo boche de chance ya men dulun min elimo mi wi wole wole sane ba jo ya hato weta jemi ja etu shikan ko godro ka ko yo yotina na no
0: mi anima mi anima
3: bere ga me nyala ne woni do hatta mo wadu ko bere
0: ka la wo ro ye zo ran no ya je
3: ta ni ja wo
0: mi anima mi anima
1: e to dege sire bo
0: ta awata he awata san je
1: ya alu alu me
0: o o ye
3: donga la donga la mi hanne mi mi wi gwai mi wi ma resu to gore ne e wati no me mane ta badi no no no fu ke la no ko
4: Mosemi za mwala gonga gamma jundu chenna mombe mo wuro Israel ba tawlu mo bumo wala do tirame hota ho koto goma kota hakko fa wuro Israel
1: to go jaba
4: to go to go amma
0: to go vida
1: amu yati se alu se alu jino
0: wuro Israel mbi on dunia go bi mi dimba
2: munando ande ko sa ulpuno
4: eh mi ani amma
2: bada wala wati hutunu
1: Saul mu
2: to nunu
1: elai mudo
4: no do manga jae wuro Israel be lumo bay be manje taw en bawan jeen taw to en tawrib e golla gaden hakko bi a wadiran nu a yawtan a wad ase sey bayno di mamme
0: ina jemu janu
5: to ka to kawuno gonga nun ka sen nama ba ka sen ni ga wiya wa pasijo wiya ka goddo wi wala do tadufa ga pasiru wiya pasijo makko
1: enjo do tanjemi enjo do tawo
5: siago la do be pasiru ya fa kan pasiru kan woli jon kan nyamden kan balu moduga do na pasiru nun o to go ma sang
0: min we siri nyam wo la so wa nyande la so am bo isi mi de o la tin wa o ta wo pitse
1: ke mi da holi la so yori e jaba himbe tato fando arasa to himbe tato be ga me kola ndi mi ja wodi gonga na tete wodi gonga
6: assalamu alaikum
7: alaikum salam rubina ne ji da halaka
6: Mujeru
7: jawo di gonga.
6: O da tere do wa ha gonga fa ra ku ha.
7: Na min min ne ko bi da.
1: A wata ko di hanne. Mudu ma gare.
7: Fina ya. Banu fini. Ne fini banu ra.
6: Adan banu fini.
7: Sa ja moyinu.
6: Nam da man da ka fani da.
7: Ne ji da halaka.
6: Eh, mun san da wala gonga da take tsalle islahu. Da ji an mun ce eh.
7: Ta wadi min nani ko bira, ta na be fayto.
6: To.
1: Godo gare.
7: Na bina.
6: Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum salam, moyinu. Seja.
6: Adisa ga mun sure.
7: Ni ji da halaka Adisa.
6: Je mi ga wala gonga.
7: Wala gonga bira.
6: O ta me da min ga yi da je mi ga to sai.
1: Wodi men jotti sane e wobbe bi nonelo kanti mudu Abdullahi Lakidabore wi jeminja woda gonga nyomay la nywa wi jeminja kusini wi muzie wala de wodi gonga wi acino hakku Isa Sumanu illa gomosoro wi muzie wodi gonga ada illa siki wi muzie ja jeminja kanti woda gonga to non bino e faldo no jons bakano kanu yone hodi bate noy ka wutori fa ko yone
7: gon ta dali fu subaka himbe laso go onuno do himbe sappo be do be bi do tete do onu wori gon himbe sappo go wi mo jemi ja onu wori gon ta dali joni himbe joyo no do wi do tete do kan wori gonga himbe tato bo wi mo jemi ja onu wori gon to non himbe sappo na kan wi do mo jemi ja wori gonga himbe sappo joyo bo wi do tete do onu wori gon te

jaranadio ngalaruli au dantakeo ngamalaruli dok dantake.

0: kwabitia yes o mara de nurse na get tempo he yo asa son ho ko si asa to ho be son ho daba nurse ya daba ni pin dan bi no so gbon gbaga mi su ti a mi gi son yi ba ga livre de vacances so asure livre de vacances e ba ma tu ma yen final so bran ta ho woni ka ni anu ko pon final e yin na yen so aso asa gbon we wonu ko mi ga o ga bu su shi ko bin ya an bar no sa dai ka ngai no mo san dai ni na kama sin ande fo mbu ro ba ma tu no anu so asure baba na gire ba ka tu no ani so asure so ayi nguru gi usu hi ke ben yam ba no stava musu mo yuro gi son ba ra ka no ken wa ku ya tin bi ra gi gi son ala mi si ni bi onu yara se ka se ka dun di ko win ti mo yen da ba ru ma wa mi ko ye metem bu ko ba ma yi han si so ayi san me ka tem ni no bu ko kai mo ye san kan sin ten gru mi bi ra gi abu ka be ben ti su hi si ai ba na ne gi ye ba na gi re yira ben ye metem mi ko ye san kan sin ten gru to ye ya go edu se mo bi mi ra gi ba ka ye han si ni so ayi nda ba ru ma wa dai ka nda ba nu am so ka be so ho ku da ba ni wi ko wa isu hi ma so ni ko so ara ki FM Northland Samba po son que c'est mon chef d'Aubio kawi nikode kawi simekora kora zime bi ba son masimba bi a geso ko beso ko daba ni nosia daba gbe ka iyen gbon ga mi suru girami ki son ibaka ligue des vacances so asure ligue des vacances e ba to ma yen final so aso bran to ho ni aka ni anuko pon final e yin na so aso wi nikodem bio wani kama wi rafid kure bakura ngba wa wunu kura ma baga baga gabu su hi ban ta ho ni an ko kun final yin na ibe so are ki o
1: ekibe na ogo da final yin na ya fo ya saka so ga antan de gamia parce no ekibe yure profin e ba collectif mo ba jouer mieux antan de gamia ba ya taka mo no do ton ne na be nyo bu final da ma saka so nti na be nyo final da ekibe na ogo da final yin na ya fo ya saka so ga antan de gamia parce no ekibe yure profin e ba collectif mo ba jouer mieux e antan de gamia ba ya taka mo no do ton ne na be nyo bu final da ma saka so nti na be nyo final da
2: bon ne re wa mu saka so giu bebu final tu kwa do ba mera ben bon ni o ben bon ga sun ka kire ko giu ba no ji ne ka kire ko su ekip giu to ni ki giu ma sa so be ga ga ma giu be mi sa so da ga jin di to ya da ta ko be ba da mu to sa ma ga ma giu mera ben no win to na wo kun ni u sa no am be yiru ku re ni ki ka sa ga sun giu na ki bu final ni na bo wo bon bon pra me be yiru de be ku ba ba mera ben bon ga sun ye so na ki bu final ni na
3: ekip ni ne kro be kro be ba be jo bambamo de kruambi wa mbabano tenwo atumeo bahatu ba baron kirumo maba yenyirumo to tirai hemi hatura mi gogo godia yemi tirai hemi aga ha to yiro hakin kinada to mi ho na wa mu saga so ga kusu ho na wa saga so ga samu fiu ya kere kusu gogo kwai kalifia finala gogo kwai kwahi o gogo kwai do de problem baron ba ga ho ya de ko jua be nane ha de ma bi ho go baro ta yiba kru ya baron baron ho ekipu wahara duke to beben giu ko da baro o mera ga wa o ne o garo ga sa o ga yi fo don ra o ne o wi ago he ko sa o ben baron yi ga yu ka wai sura ga ya hit mo ne a de me wahara bu to yi wo lo na ni saka so yi go go ko ko ko sa kira fiu yo gamia kama nikin guru bi bu den ti ma na ne gamia gi ba bu ko ti don gamia gi o ba sa mo fiu ya kire e nikin guru bi ma na wa mo ko ho ga saka so be go ko ko e saka so e ko ho di bi yi ru ko go ti akọ ya don nikin kama gamia go ko ko gamia yo nikin guru di yutia
4: koso ka saka so entente kan niki guru mi ho yinabim ballon melane wan ho mi ho yinabim ballon melane da ndaka urama na wade me sagara son kantante kibo bia bo na kyon final ho kora sorina yinaka giro me hu ambe krom ballon meram me ben go se wi kum ballon ye me entente gi o mera ba ataka go mo me wi mi occasion ya ka non yiroko donc ama sagara son gibo mera se de joueur presse ba ha joueur professionnel ba be ba ha be ba ballon ye bia an wayana ka ne entente gibo kasaka la son gibu bia bu ba ha finaliste
0: in wa mi ya sin ya mi mi sa yen bayi yin asin ata be ntu no e ba so asure sa su no yi sin son da no ni bo go wi go so no yi te se ho ma mi yin son da no ka ine amera ba no te ho no wa krai tan saka bia ba balon di ai so mo mi gun baba na gire mba ka to no ai so asure wi u san yen wi gi ba gudu woru mu ko sanu su yi nu so are ki o
5: se ho mi ho ma mi balon ya ma ha ke ka gire bo go po tu ya daga be mo ko mo ya go ya ben di tia to nyanga nyang pro ya ma de uso ada mo ma ba hanyi na te mini amera kon kine ya do ni biro mo yen ta wa ha ma ne we ne ban di do nyan na so ai ho ba ma ba o di an yi u ga wa o ba han bi u ba han wo bu e ba ma ni te mo u ga te to ya ba ben ti ma wa u ga te na fa
6: bono e se ma e se tura
5: bono e ha to na ma Eu não me lembro que o cara final tinha a gente que era o seu. Eu não me lembro que o cara final era o seu.
6: Yawa iye nyira temo biba bano emene nyanga nyandi abekana mo pina
5: zuba go bano mena pro biba hamo kana go nunso gura si toye na yuma wena ba de buswada zuba go de sano ho unana akamo be bakiba na sinenyo ma guno dia ya do dede ayi me utum o nda no gane dia ho yon final to
0: nyirandi sanse oso okuras na ndia sna nden tu no aso ida te ba so mo so aho ba no te ho wuru wataga okura yiru saga be ba ba no tu no ayi so mo mi ko buko ma ayi wiru ko mi ko ye wiru go be so ba no te ho ne ndugo na da no na ha so a so ayi so sa ma ye wiru gi sa ni sika guno sa no su hi ba ba na gire ba ga ba no tu no ayi so asure
7: sem balo isso na kire me miro visto vou que tanto o sembalo temo Nigeria aqui se manda catuco se do canal que vou curo para driver né como a pessoa falou assim o tuco gado e biru bem sabe não sou na hatuno aí em biru coede ma cobani só a vossa banca anda muito e mas bem nem aí timba driver era tarem vai na cancan busca o indaca é uma cancan tarema eu co indaca eu co urama ba é uma do da consambi raja bagusno gasun kusatuna embiru sanna jirime moyenu swa ko kabuswa daga muasina ka basigenu embiru be mama ko karis

0: batata ya dona ira migwa mera be basawo ko giso go babiba nyisiro moto be bakpora migwa mbaga no sigene mo wataka no batia ude mo giso ton uka sawo ko ma aswa ye mo wira migun yode ga nyisiro yara win so ma so o wo hu yara migun de nyendu yiru sei de wo hu yenda yiru sei to yo de yara migun win so ma so so I saw benen ten yoru mi adu wadain win ti u yara mo no siara ka ko ke yo mo yo ka nyisiro yara wi a jeri kijo in wa mi e ma sian sene so ka be bon ko gisan so ho gini mera ma amigo
1: FM Nortina
0: tanto ten daba ban bela geso kura wanyeme wanyeme ten buka buba aye hansi so aye sa mekan ten ten kabon ni roko kai mo ye sa kan sin ten guru bela gya ba ku ba aye hansi so buka ten ni po suisa ma be mbokwa ye ba na gire ba ga suisa ya mera nyeme ten bela gya kan sin ten guru kama gazin bela gya sa wa ye pe kwe du se me be ntema to so aye so mi ko baka bo hu ni so ba ne to ngwe ni aya mekan ten so ten ni roko kai mo kan sin ten guru bela gya kama gazin bela gya be obe ma ben boko me ben tengu me ma ben gwe du se yugo ka du wa du kan sin biragia yanga kire de me bara wa mo hi wa me bi asisi asamane inga bag son son ho kini me mi ko son ho da ba ni so so ko makro mi kamerun ten kamerun ten ko ro biragia yem bu aga wa mi ko mi ko bara wura mi son ho ko tere mi ko kama adaka suri mi ko gandu wa hamia de ton wo ka no ba yun saga bi ya ka gaye mun ne bia so ai so ben buka ba ka ho so mi ko to bandira ninga deriri nga kura mihu miya mabewe basa baka huhusu asurele son uno kanuba yule bawa mimbasi so kudu anda gawa mati gunu mati niba mwaba natura hiwa miya masinya samane inga bagi son son hogeni miya mi son kudaba nisanga ni wili gomo baba nono teho maso wakuma waka mi ligu de vakansi baso asure mi so aso baba nono teho miya yanga yankuru ma babwenga ni biragia babarono teho ya be ma ye masan de ma biragia ba ma chokoso asure mi ku withdraw ba sogmo isifu wi ka ba badaba yin no mi ku ma aswa banu suru mi de no yiro sagaya to kama agero ame bago witem final da fu yu san ko witem final da mi ku de ma bago dai so mi ku ngi adarba kanade kama ka kore to banada ba isufu wi san wi ba sogmo wi gun bagundura fisu uya unyera mi kunde maso kwa mbiragia urada umawi isifu sura deno yuru gira to bogora witen finada kwa ose magawo na saswa witen du finale kanade kama kure shiwa miye masinya sene huka bebo kukison wuteni yugiho son genile miya mi kumbo engani tu no ayen so aso be volkan gibu be ba mada ba ma be aspik gibu diya mi kumbi tia bank miya ba yekie miye masinya samane inka baru kisono sonho geni miya mi sonho ku daba no ma be no kila mo suwe yena daba nisaka be bono kwa so sabe no se ama ba mga mi li de vakansi ba so asure kisono su ti abaga ima ba de final tu ima ba no te ho wunia nukwe kwenu final e da wa sakwe wwe wunu gonga uka gabu suhi ibe nyera mba nwa miya ma nyanga nyanku ba tunwa no su asure sa nda nyinas nande fombu ule kwa sa ingu gibu suhi ibe nyera mba nwa iba nagile baka ba no tunwa ni so asure miya sa mabe no se ama Steve amoso ibakin wara kiri ati mbira gya mwo yiru gison gihon ala misi ni banu nyo huko winti imo iye nda baru nwa sabay no se ma BS bwe nombo son ko bane gison ala misi ni buko nombo bula sa burun ko ba agundi nga son ko ba ita gira nyanda mnyo so iye nda baru nwa miya sabay no se ma nyemen tem buka buba ya hansi swa yen sa amerikan ten ni bemba ko kai mo kansin tenguru mbira gya bubeti gaya busu hima mbebe nyemen ten kansin tenguru to ga usa da do imba da ga kwa kan sin tenguru ya go edu se mo be nyimen temi go ye ba ga ye han si eni swa ima en da ba no da ka on da ba ne sa ga be so ho da ba ni wi go wa jef da obio ka wi zime kora ku bio kora bia ba masin bi no do ge ba ne so ra be tu boy sabi ma ko mi yu go da ba

FPP.AE yawa da intrebuo ankwa de adro keke baganu nyura yete migun na da haganu ha atenendi undanka asuna baga girai bulun ko ba nuba itandi seka soke don ko ba nuba ti aka bunu maige kia ngume maike e be nyisa won ko ipin da bem.a migun Bengba kokowo ima nyesi ugo babe nyisa won ba to nako inge mo go e bigia wa ibe kankara ho so wo kanga tia no ba ine no ba yiro ine ne we si yiro no ba ita no ba ine 01 97 44 89 14 ko ma pin tare kanga tia no ba tia kan ine ne we si yiro ita ine 01 60 44 34 34 Point A, go, go, ma, sina, un

0: Banyara betni bara dondo sname njetem beti kala me jamee jamba limbo don futu goto goto hane kade ngari potude mde putu mede don go akanu ngari mbatane de tawanga mede kade ekito mte mede mbadi boruni e galle borude hane ko pilante den kamuni yonkan balaji balaji me wite balahu noy balahu walitita dagaro gonga hane kanum pilante den to non ko lati ko taa balahu butu hane kanum pilante den hane dira do nosna do entono ano etni bada do nosna butu goto goto me kawra me nyama jambali modon to gonno kitni balaji ko lati no balaji wadite me balaji filiti hane dum butu kanum pilante den de do e to non me jetta on bitta kare me chano sana sana on butu me jetti enja taw men chutura himbe be benu way ko wari noti no dole mede walta en gado filade e en putde fa dota ina mala banano pinne
1: ay man
0: en jani
1: ne an kuri sai
0: kuri sabi atawa gure ko suina gure sana na ba jani fa don pelin pelin wodi ba de majon de mago ya kadi non go ya no pinne
2: en
0: jani
2: e jam bro
0: ne ge tale vini fa lo mai dedi mai do
2: wagati
0: hono ngala mbai do ngona yo ngame men tweru tudu zati men nyama dawo mbai Goya, Latinum, Bull, he faro. Ane pewe.
2: Ha bere ko bila no.
0: Kale mbalwe ko mbar.
2: Ko bila no.
0: Ase. To wori sene.
2: Ah batao.
0: Mbita me diga mbala ane kan wadi no mbalaji wadi no. Arasa maji bisi kan ko inji hutu men jetto mbiti kare men chenna sene sene.
2: Enja
0: ndao ketrene inji mo sada ko bitenja en filla wede yeso.

0: tutura battidi yahu daga ayahanaka yahu daga ayahanaka a anni hala ka do ka accatama to ka accatama fu ka no dama doggu yahu wadan dama ganta yahi be anita madindi a aniti ahuli awali nanda eto batuma aniti a aniti ama hollabe na ahuli be
1: fami don yahu yahu ga yahanaka umbo bare don bo kalen kalen ballo kalen ballo go ko numbo yahu ila yahanamo kalen ballo go ko ne don to endare ka holi no balaji e wodi kital manga de fu de medi mi yetini
2: go ay wodi kelite dudde kital gota fu wodu hande leggal me da mamu nani nani to duba don fere amato yauti foda
1: licce
2: e non woniri du fugutu nomma tigere wore na onga tawa mane udanda ino tigere na legga inanda
1: nomma nonika
2: tigere ka woda fu sannugo
1: nomma
2: eni hore
1: nonika
2: non wolire de lati
3: wodi to wiwe yara yaye to be gari bo anni to yibe kamo da ita ko be badda gokka wa kaiden to walno e tima ko be jooto be badda ma ko wi fa be gara kan to yi be gara bo be tawta mu do
1: nomma
3: den to wala non ti makko fu be jotto be nan natti
1: no wodi seneto mi wili ka do hen pamidun to balay duddi kale no e hoddi e di demudun jinom bi tengo do wade jom to en paddi hande jom to en paddi biya a anon lati jangen fu wal balu mon ta jamam balu eh fa lomo jama men balu da
0: eh Allah wanta ko mi an jamda
1: eh abu me anu taho anu kata en balu me anu lati jangi me fulbe mede eh de mo goya o ko en balu jangi de goy ko de mudu jangato eh bidon eh dangi ma holete dangi goddo na kam be na dum beta de re mudu
2: ngo be tawa me
1: to mi bidon bo balu no na goddo
0: balu ma ko ninna
1: to labi nan ko ta goya anda itam
2: Tawete Daniel ma holete Daniel goddo. Tawete joni awo nguro ma. Awo di suka. Suka wana mako. Bato tawene wa wala ni suka taw. Kito no nga hako. Bato ding awala no suka. Ayata do ne fuuro ma. Nyan nya fuddi hebugo suka. Nyan dia fudda yigo himbe bo wuro ma daga to fuddi. E suka go wobbe tawan ay wala wuro ma. To daga don a famu adon a hebi suka tinnoda bo daga don jangintamo iri dienu gam fa kwasi be wobbe na un kanti no waygo an bo suka daga no umori mun e sadi waylito
1: na
2: ka wiyete dangi ma kan
1: dangi ma holete dangi goddo sabi mi nana no go ka bata en to yama dangi ma no baloy jangite ko na de jande fudde kanoy yama dangi ma holete dangi goddo to mi nana a wamba to me ko wal filita ko baliko loye
3: wallahi ya dum dangi ma holete dangi goddo mo godura kan wadda no yete mo go den ta wodi suka wawa suka banni hima ko gonyuano ko wala to makko den ta fa fa hin haya holita mo a but tatai o geton kan tatai bo ni o wonu o yila to wari o yila hyuka ma biya kodo ma o yai pama namu tatai geton ba no dabe be hu biya be gadire ni a chie ni den atawan o huon na fi hole mo
1: to kalon labi bo sikam buyu ba
0: ya
1: me no wefi dago fa do duniya tan no lati ko tawa
0: do duniya tan bane ba dum futo da da futa dum wonwa ba daga bisaji mede dum wonwa
1: o marif ma holote marif
0: e dum wabi hane ranu no batan e nuti e nu wada
1: no me
0: e dum wabi nagge
1: no me
0: dum wada e dum wabi bala dum wada
1: no me
0: kan jonto en yetti taw putti en daga e nagge to ni awo nagge ma joni nay ma yahi durande di palti de to aleji gonwoni ah nagge tedda wadon teddata dum aleji kan nata e naydi
1: nonika
0: nata e dalta
1: nonne
0: to di a chama fu wuro ma di pawo
1: nonne
0: awo daadi bo to nay wala no ta wodan nay bo a yita di wuro ma dum baadi majjaadi ja ba hayni di jaala di jawta ma di jotata ko di daro e wuro ma to sabu nay ma kan holluma ran nagge goddo ta etti boto ginniri to bala nun ta wodi bali a henyata ginniji ma joji wa nata e bali ma amma ta wala bali boyan ayya ginniri e wuro ma
1: wodi sane sane.

0: Ina nando no hande biobe jong ete hande misalo hitinago radio biobe kanunka hitinago radio kan majeren
1: radio kan latia
0: majeren majeren
1: dille gada ya
0: e dille gada ngai ma
2: wane he bunjon ne he wate
0: hitino radio hitino radio hitino radio wi kanunka hitinale radio latin jande mone
1: latia jande mone anni ko hebata don jojje fe fe ko hebata dum eh anni oto woda de bato yi oto sai ni daran hande ni don da ita bala mudu ni
0: eh nane bo goddo wayno do men ganno filla wino a kitnago dulle hitnago radio kanati talakaku arandio no eh goya
1: e bunna wudo
0: o wito anni na anna anna so anna na anna bo anna ta ne rapidi daga eh
3: boni da dudde wonno
0: nanni ga
3: goddo naw
0: eh
3: toyi wa dan goma goddum hande to hande tor goma biata anna hanya anna afami woni ne mauno batti do ta da ta wawata mu ta tara do
0: nani
3: wala binya an wawata mu
0: wata no me
3: to goddo woto wi bana no
0: a
3: anni goddo nu o yidi huni huni goma taw o taride na a wawa ngati don dum sanu ko huni huni wa tota ya wata ko wadi don dusanu o acca kale mbo batama ko holi yo
2: matae
3: wawa edu wadi anan
2: matae taga ro ga na dun da ko ya gon wala o daranga o ya to hanne dara fa witaji ndo ta hanna dari fa wita
0: da hela non fa wita
1: e ho ga dane maru e ai ho panna ti jomu ni kamajunu no yotti hu tika o yotti o tay mo habanno o ti e jodi no yotti o tay o do e jodi o sani do don no ta ke rabe hollimo lawul no rabe hollimo lawul fu batimo sai e rajo goto wari wi a ayya ba to wane patta me hinnumo to e bi e rajo bo mo ma jodi no do panyo jo mbo ummo me hinni to kodo pati o do aniti o to to bo aniti o do hu ga ni do di kam be ko wa hinni ko hinni dum sai jomuro o wi a chumo to ma jofu o vita kare ba da wadi ko itto
0: o do mo balo ide
1: ga
0: balo ge do fi ani mo do he to ko nga joni ano tni bela dundo sta me ko no do me go do be do de hala balaji no balaji futi se me de fu de me de ganto dale fu no ko joni ata fu de ne yai hawito de le godde to na daga daga de bada fu de ma de ngal gonga kan watta dum e nana wo be do wi ba wi na now few onwa ha be number ga onwa onka e mitanga de dele be de ya imaje de maju embali ya manira
4: ade
0: ya janina
4: yampele
0: moinu
4: yumono wa go
0: ku me yoda be da chumona me goda jama
4: e minga me da no ajoma isi mi radio
0: wo di sane wali wali wali be daga
4: ama e golle
0: Je jan janina Zama Me go da bela Aha Oh I would don't Ah come you me na don't come on your bay don't
4: Allah
0: ligane bolle ko ala mi fa lunganta ko dio nyore benjeti zanadi bedake

Yeah.

0: sale sale fu sero o be ko ba nwe mo
1: ko ba no ba yiro ya somi
2: fm no sina yera to mu la ba ife gye ke yeso na ye ngalika
3: na ne gira ga faraka na na be so oroke di anti pana ka tonun tare sina oroke di ko ni yero so e

0: Sogo ka soko mero bisu tan dua tan kula miwa ga hunso ala ki be prosa boss ya sa tura sa sa ga hanga na faiko sama be hanto musugo sia be proba na mana menna sama nyira man soko be han faida ga ko te sa kin su wesia na te so ha kin wesia na tira sala no mo ga ba mo man ko na len biso kaisa na na do na mo anyire min ndi ge ma kula moro bi go kun kula moro soi e mo anyino de win duran kira ola mo langa son yino migun de mega non dabino bra mo nan pe nan don nan bi de mo met non de ka kuna nan bi be son ka ina na don re to ka gem bi ko pin o kura mo ro soi mo ran yino de win pe to yeso asakin su wesia na de win duran kira ola mo de ma duro ya na wiki su ka fae ko sa to mo su wesia be ita mi ba hite kurando
1: alafia yirondo
0: o
1: kurando
0: alafia
1: bega gurai anna he yeno
0: yeno ko maado
1: taw yawa
0: gurai ne
1: ya
0: ko bela gena
1: fi ya noto gamma mfigo
0: ya wa sedo pelo kurando
2: alafia
0: o
2: bega ka sewa
0: anna ko kai
2: sa gusun siero ma
0: ya wa
2: sa boasia na sa siero sonni
0: ma ya grace
3: na
0: kurando
3: alafia
0: o
3: kurando
0: alafia
3: o
0: ana ma he gurai
3: gurai ya wa mi o
0: ya
3: ni mo ya yin nai mai mi o
0: ya ri lego dro ya son ma simba mbira gya mena se ko saka ko yirin dro mena inwa ga ko ti so sakin ho wese na se de kiriro anwa ga ko ti so sakin ho wese na gi son bute ni
2: ye ma
0: sala no mo ga o ba girmo mama nun ka na nan bibe son nan na don ne ge ba bibia balan kula muro wi so yin rore de win drunk kina taran wi yi yin no mi
2: ewa sa sa siara masa uru esa bosia wano ayirin dro yenko kula muro so ria man kun kiru ganu ga sa ria ko wi so
0: yawa nanwa ma ya glass kuna wami
3: ma ya glass wi o kura moro nga sun e ba mo bi bu sun aya o duro kia ye hon yo me gi ho

0: kasiya ga ka garun pani
1: bi gun pe o ton so yin no
0: bi gun ton so e mo
1: ba nbe mara ba dabi
0: ba nja be ma wo guru kira ta ta ta, ta muraru
1: ya ba hite
2: irundo
1: na ma mbirage
2: ya na ma no ma na mbirage
1: wan wa so kira ta won are de bi ko pin ka game ko muro so yin no win bi won won ko ngun ka don re
2: ta ya ma irundo gisan be han faaye on ki o jo ati asin apuro domi mi na wanem be si wata mi mi ga mon kama nyan wa
1: o mere ga don tende
2: ni kama tende
1: to yo men na yele ko kon tuli sa won mindi ba so aka ne kila ta won aye so ba nga so yin
2: to gima na tama ba men men non saka na ga won amiri ko ba no kwato na yere na re won aro pigo wa na di uturo an tuen to mo ho amera bi ton ton ton la bi ha gano yi gabe ho siara aroma ton kronga so mwa yino nga nugo domo si win dro mu sa wa mo dro mu sa e go wale ba un ba un ki un bibe ho sion sa gida ko lo ton no bibe e bara wi ne bi un so na so bi un so so gaba ga dro bo en bi o de ro gaba lo tete ade gaba yiri ro de
1: wi mi me wi mi un e bi bi so ro wi so me
2: wi sa o mo mi dro so so
1: Draw some, you don't know. My draw one, my draw one, we need to get my mogul draw, which I want. Buy you going to be uncle, don't be there. Nga kore tonkura wa unwin bi ko yin bi un yeso kin win bi u wa ra ko un tenra nga wa yin ke so win gombiro ya draw in gombiro ya ma draw in wa ma yin na ga na na ko no kan bi be so ba ma draw in ten ne wi draw u ko yin no kan kuro une bi be so wi go so yin mi po un gu draw nga ma yo go san hiya ba
2: e
1: nga suru ha me nga nga so me so ko do yugo ra pin ma ga kwa hi
2: e go ko ga na mo hum diro do en gairo ko ai wa ko ba ho un ma ha wi o ma do no ga mbu ga ta mo do ngu sa yo pin ko me ma ton kro bo ado un te wa bi ti an we bi yiro e wi ti udu ga mbu ga ta mo do ngu sa ba ne bi un so bi un so bi go ga ngun turi un wi me ra me ka mo me duro so so
1: ja ma ya glass
0: na
1: o na mo mbira ga ana ngo kura bi okura moro so enyi no
0: bi ko nko kura moro so ifa
1: mara ka gira
0: bi ko nko kura moro so ai ye na ka ne bi ko ton kura so e mo ba nki ambe mara wo guru manyiru ge ho ma ga ga nyanga sun nyanga sun pa mo bi be sunra pa anwa mi pa kan sara anwa gangia bi be ma garu ga ga na mi bi ka ga de ba ga ga ho turi ben wiru to datu sinyara ko turi go ne un aso amo bi un so aro mara nu go mi ka bi kwa wa nka bi be ko ho pa ma de maka gen ka gen me hu momi ye dalili so an ki adura mi me hu momi me onu ku a me mi so teru ko nu go wa ka dura o me anka bi be ki anka be wa ye wanti anka wa hi ba nu wa mo ba gan toto ne ada wa ba nyi me hanse wa yan ka hanen mero wa mi be wema ama yeme abi umo gegia abe kia me ama be ki kwa anga duro siguwa mi maka wana mo kite na ten ya hiwa me aduro kia
1: mena ama ya hengo kura tonu ne
0: aduro kia ye son ara ma mara me to giha unwa hine mi gihoka siya gogo kwa hi gihoka siya mo mana unwa mi mo ma unwa mo ye ara nde doke yon goro kwa wwe ankaru bahime gho ko ma ma uswa wihia ya to ha nyi na be heti tine anpe I want to so ane na de so mi de ga ho gogo kwa hi ya no mo nem bi so na nem bi so nem bi so ro nyama ga nyem ye nyanga nyen ya ka so abi mara ama ma nyanga nyen ka dun ra mi gun mi a da gangi ane ne win de na ka dun ro
1: ba so he be he mo ba mo ma mara tan bi mo sagira ba so
0: eh mo ata ko bi mo sagira a mo ra yen ndi dun ra ma biga wa mi ira duwa ini waro bi ha wa yi yerume de toro si na yan ka mo o yo se wa mi ndi babo de so me mi gun na ye lu tomba si na me an tura mi gun go kura no so tomba ra si na mi ni ara da bu wa mi ge ba di ba e dura mi yen so ara di ko ho wa mi ya ra ka na mi ni da tomba ra si na to ya bi bansami ya tom ya bi hare de yi yeru bi sa de yiru andora mi baga ndomana we kura we uga haso wa nyanka ha me un we mbiba mi ro un we mbibu mbiba mi ro nyiyera ehe na sa mi mi aso mi ka tira mi aka aso mi ha ba ho de ba mo
1: ma ya ngo kura ton te bi ma bi uta bi une bi unu
0: ngo kura ani
1: bi ma do de work te atin gi won ko na nye ma ko nga na bi bi wai to tira he
0: aye mi ka ka be wai mi abe de ma ma yanga su ya mi abe de ma ka be yi mi mi hun won so no mi anye me ni dan na ngeri be ba pibi no na be bu ba yi na tura ko ya man dan ka me pa ka be dun Yeri ma benti be nyema ba ande mi garga kumbe momi ande no mona so na bi ko hu nyanyi le rata wa mi eh ya ka so abi bu ko hu
1: duro nunki
0: ugo me wenti ya hiki awi kiru ti ado ke me ba ando mana ko ba anu me ya ka so mi kiru ta ko wa mi sinu sebi
1: sebi kiru
3: ano ima ya giro
1: so ati aye mi
3: na no so mo me ba ton ba ne ba ko be ka sikuru gari ko no Le mi mari age mba ne bo ra nungo mba nungo ba npa ka so bo ko de ha so ne ichi no bo sire na ti su em ba o mama ya sa bi bo yeye benge
1: ko bibe o ga bibe meri
3: na ne
1: ya seru kero me we gun te gina mo ay no bi mo ko ga don ka wi bi mo ba da bi mo ay no ben don ko kun we na fu ko ko we na
3: yen we no mi gun yen we no gan sa tia me wi ni ko ka wa po wa fuku yi gi pro mi we no ge gan tia am wi kun bi mo wi mi won ma do ke me ne na ma gun tie ko ma fa e ko de me eh ko wi ko ko ne me ko ko ka un ka no ma ne wi ni wi ma wi ye me na so bu no mo ba mo no ko mo no ndira na ndubu do we ne na mo alteru so kalakari domi yenara yoranye gyo ikuma widema
1: sere kilo gabo manke ten so ano mabakin bu ten kurogo swa boko bigia bi uyi wa he mona bi ban dabia adema be hagga wasara kurukuri
3: anno moro
1: baga
3: awo
1: ya mosa
3: ya tia tia
0: ka ba wo ke kugo pa hiwo
3: awo tia ya mangina amanye rokia tia mi anye rokia ba don be won bi bono ba yoma bui suwa po ma uru mama
1: won aye pro ya ko won so ron se ke ha mi
3: sori no ye na ka sori no no nan ne me ya na ka ka so ambi ki amme yen ki won bi ra mi ki amme so won mi ki amme
1: so be so yan ko kura ton o kire ne a ma mena nan so ne pe
3: We don't draw. Kiri bumi gya swabu nubi ragi amigo ye de rusa amen.
1: De de ham ye.
3: Adama tonkuro amigo une de swabu ni yera na kinka goda yen son no kunam son yan kuro.
0: Mi a swabu ni wani yo mi adamu kunu kume.
3: Ka me yirun draw. Ba mi wa mi awa mi. Mi awa mi bunun tesu saki gya swabi. Andere ugan tura ta isuro fa. Banso ye so ma ekun ama na so wuka ma jire de mi an pin na so wuka ye asure wa
0: kiru gara ba wa mi ton duro o kakuro ba wa ma ba bibo ne mo mo wi kuro wi koko so wo de ba ye mega ko apo kuro ran ka hu dunran ton duro yin ti da ye so kuro kiru tie un po ma o mo nanun ki amini gawi turade yo ya ne ba ndura mi no pa bibe de ge nko nkuro go wa me ama am bibe won won mo okura ikirutie wa wi duro okura ikirutie
1: kan bibe won won ta wi mo
0: un bibe won won ta wi mo wi ikirutie wa mi ama mi be nga oba ma won aba ne ba mo heru ama won bi uso am bi uso abe de yo me mi ni bo ko gbia ama nka be ngo gando ama do pa on ya wura pa go hono so ni mana nu mi aga ma ndua de nu go mi kwasi aporun so ya de da won to muso ani we hira ne amene pabu buguro bu kaho pabu dabu we geso ko ne ye wi yi mi ya wi yi mi ye na yi mi ya na yi mi do mi ne na ye ye me ho sa ne
1: bi bi ba de o tenu mi he ba
0: sa ye ye ye na yi mi he ada po ne na nu wa ko nu ga we bi nton ba ma ne wa no mo be ba wi gibu mi a wi de yo age mo maka go wa dun ro mi ndi
3: I'm going to go to the house.
0: Pa pa inungo to magade made magade de tetura magade de tetura ama nyanga sara hinu gbenu wemo hinu pengo iwemo ya yeson hirawi akura iru semo ani himo asun amo amo ununki ununki bibe so ana so awo yesinu wemo mi anki adora ama dami we yigro wa pe akati ka ko ya so amo ye bibo sura so Manyanga sunwa, manyanga sunwa, makiruta wawa, kadoro mi ba wa kute mara.
1: Bana ton corona wimbi ngon mo a wimbi kini mo.
3: Una wimbi ngon mo una ma ben kiru mo. Yen ni wa kuro, uye me wimbi ba. Don go sa ri wi ko ma
1: ye bi ba e ba di mo, anye ba se mo.
3: Uye ba di mo ro. Ni wa ba wa ma wu guru, ye bi re ba di mo, uye uye pro nda akari mo, u ma yi. We call a wee dawa, unwa. We call wee son, unwa. Ya, mamma, when I'm saying, Uncle, take Kankara for no more, you about Korea, ma. Oh, go, monk, me be the mobile for two, we are both.
1: You may
3: not hear, mamma, mamma, don't know, monk, we would say. We can answer, would say, no, without Meneca, Mene. Yes, sir.
2: You don't draw.
1: By
2: my command, so here, if you go home. Yet, be by them, or name be so on to name be so on as for me. Be tiand. Don't go conquer, conquer, conquer, be tiama. Pa sanogo be dima pa do ma gunana bi ti ayinso nemika ma ko na dun na ma dun won po te won pa ko ti ama po yiro ma po itase ma yiro ndo ase bi ti ayinso ma so mi ro drawing wu sa wa mi ta ile ko mi ma bi ko po te won akuro yi won anyi ge ho pa guna to drawing wu hara ga wa de te yin wo hiyo yo ma ko ga kuro yi sa wa ga ko ponga he won asan no un ko te won aya ko dun bi de yam drawing udoba win tina omo mama embiru sanoga nse wati amera behaga behan kina kinu sunu ho yara sa be to be ba na ba hunge ke ke won dabiru mi be min de gaina ma dabiru shohimo mangun ye maba to ga into de ya bai ba mo bin so na wa wallahi duron so
1: un bi so
2: kan bi so
1: e de mi ama he gira mi un ba he gira ya bune nan pene mbiti ade
2: e bara gira me bara gira ga sunya bara biti ade ya mi bu bi kun bu duna bu ga kuma be ha garo kado chunyo
1: nde sun ta lefanyo
3: are ye ba ka ne a nan pe nem bi ti aye ni de ni migun be san ye nu yabon to ko nu be mi on ti a de ni u do ke me ti aye we ka go sa ri mi ko sa wara ko
1: se ka wi won na ta yi mo do
3: won na ka wi won na ka wi yi se ba re yi se tuma tuma u de tuma aye ne nu ka yi ru se wa o ti swa
1: e on wi swa mi ro
3: ye on wi swa re me
2: on he kino ko la ba ru ko da gangun kuma gama
1: e ba ma ha buhetir
2: mi a be ko be ko ko bo hoti a hapura me be ko buhetir ya me di ayi man ko ba ete
1: tuma nene nga de mi
2: tuma nene nga bo bo nu hera wa kire be yi man iman
3: ya teru mo
2: yo ti ande ye mo
3: tuma teru ane tuma teru
2: den ye meru ko ba ide ande wa ton kro bi so mo ne mi ne
0: ma de ton kro so ne tuma ne ba am bi bu nyenu mo ma ga ra ku a ma ka ti wa de me gba si te gerwa ma wan ton kro ga ti a wan ton kro an gwa he ton duro Mawoguru fai say mawoguru do no say bibu nyenu ka deywa ka no mo emi ba so amo ba biwa ba me ho ami ya me ho ami ya ga ko me ga
3: to ba nyenu ti nem ba nyenu ti na wa
0: ami nyenu ti ba wa ti
3: ba wa ami
0: wa mi o
2: no maya
0: ma de wa mama de tia tia ga ka wara mo to ya ha so mi ha bibe
2: ya ga
3: ngalo enga ma bibe
0: ya ga ta nyenu say
2: ya ga ba go kiri
0: ya wa woguru tia ta nyenu say
2: ya bu yugun ga tura yirun duro un dagba ga fo mi ndi he ga gbero ungun da ondo ungun da e wa
0: po un dagbe ba wa o so asu
2: ga sai ma kwa ga sai re tora ye tora mo guti ai un ro e tora
0: mo gurata yen so ai
1: sa se ra me na ha ma ba hangi o kun ya wi ga pa wa buduma ge ma bi ko kun ton kro so yin no so nga mole de duran kira ta wa yira gwa dira unanga so me na mi so wa so go ba kun ya wi ga Edu ma itare kantia iru no banne ita kam no ba iru no batia no ba iru iru ngume kantia no banne no batia ne iru tia no ba iru no no banne saba so he mara mere si na ne gira ga para kana ana akuna
4: iru ndura
1: ton se
4: ton se pa
1: mama
4: ina kimbia ya
1: oh
4: Mwela bibi, wea gi umono denye mire, de wan mero mwe agi adira.
0: Eh? Mero, ara gi u dibe.
4: Dada age mwone wiga e bibi adina. Ayo ma mwa agati ya babu mwa abi mero kanyina mwaru. Biwi zago na sako ti abu ne, wea bubo mwa mero, amero. Ano mwa abi mero, mikina ti ya fi uwo. Makirungan ti ya duen ti, ti ya goma ne, kambano ne, adoga, wan direko yo, na umbe ka.
1: Yawa.
4: Yemimia.
1: Mena biga pin o ton cross e mo yin no.
4: Come on man.
1: Yawa.
4: Wa hi ba e po mi ya.
1: Mhm.
4: Wo so we so won so ya mo won won so we so e go no nze ya mo. Eh, da da le o han wa mi ge.
1: Yawa o ko so e to no se.
5: Ide yi ru ka so ko fa. Yi ka so ko.
1: Anda hakuna.
4: Oh, yin do.
1: Eh?
4: Anda grami.
1: Wa do biagun ge ro.
4: Oh, ni ami.
1: Anda yara gibe.
4: Ba
1: kwado nenje ho
4: ma
1: kwado.
4: Be proba
1: kwado.
4: Yo.
1: Anwa. Oh.
4: Ya anwa ba gira ba wi ti a ja po.
1: Eh.
4: Ke ba ba mo.
1: Eh.
4: Eh ye gu kwe.
1: Ka ba to ko mi pro mi ami.
4: Eh to wa ba. Anwa ga ha me ho. Ka ba ti no ha ga da ga ga de to wa mi.
1: Eh.
4: Ama nya gu ngwa ni me.
1: Oh.
4: Ba o ki un bi wa wo mo.
1: O ga le mi.

0: son pese amo be ka kiru be ka masada ke uyo ka daba ni samo su tempusi ino so bu ko mo mo ne ga ke heba no bu son ne yem kunawe Boisson non sonne don so aso bane bebe ba ke bu ki anu do do ga dora bu ti to yara pro we ne bu aero mu anda se daron siman gban koko tomba se da mu mi ye so aso wi sagun yirun dro ka so ko me win ka so ga yara ko su ye nosia We Steve Musu iba mo frehun vito ba wi nyesu ya won yiro gira yo kwa mi sege sege diro mena won e ba wi bure yira o de o kwa pa mi gumi sagi sondi baneto uti mo ma ba wi yira sa sege sege dite mindi a promise le te gia yen da baro ma won amia Kenya mbira gia mani amera mi goguno ga wara mi gia ya maya de ya ga kwa tombu no ba iruba seru kwa yenda baru ma wa mi miro bisi Meso ama mi ba ma wura nson ro moni to ye ya ma tombu nyare mi kun tomba ga ma seru kwa dabi no sama yenda baru mo mi sugo be no sia do mi amera mi kun ye ya da ya ma kuro mi kun me be mi ba wura nge wuna ne Cameroon kama he traffic mbira gi yenda baru mo ami in wa da ba ni samo ni gana sagbi si ami susi ma paso asu ni so daki FM North Saban ba pro son pese amo be ka kiro be ka masada ki amera mi we boy son son ro so aso ba ne bebe ba ki buka ki anu do do ga da mi gun boko sonite mo mi unwe ne sagin teru atenendi buda arrondissement gban koko san me so ni bob wa buben airun tire no mwa ba se da mo mi ye so aso wi sagun yirun duro me do o wi wi sa se da arrondissement kankara ho suwa
1: gamia kayen gege ga tombo ega ha tenguba bagawa gamia so e kwengwe ga tenso ma bagania sa bune bwengani so aso bago sianu dora doduka bwengani yero bare ka be no kon me pawe poro okoka na pa win airumwa Yeni kuro ya sansi mehon bae suwa imera me buengani kasa koko sama amena. Kawene ya sansi bago suara ye koko de laga ikwino buenyembu gani yukwa suera yen suwa so. Yen sabun suna sa tombu no komo. E deme meri kagirwa deme meri uwe no kon sane buna bawe kuro na kwa uwin buro mwa. Guru mu abe katike ga mo domi kasanwa bawe kporo obakmi uka nomadoge bwengani soruso pama aye kporo suba eko laga ipinu so nimundo dayando kakoba esa simo minigon kasare de beba tenguba beba

0: Doke bukiaro dora ban gina ne ban namo bu guben tike ba mwa yera nakabe no komo sa ben choto gu mini kundi me bawe poro ukason meno wa pa ona uwi nisiru mwe wawi adoke buengani suen yeregun kakiaro dora ba awen airu mwa ba de ma awen unwa kwa laga ikwinu so buenye muso yeni anane ko bawe kuru kana ina sigi sigi kwa iben tike ba mwa ba iben airu mwa ba suwa sanu sanu su nomadoge buengani ye yuka sundura yuka ko de mehon saiki buranso buenye muso laga ikwinu so
1: Ingwa we be a gono guy, we be sa gamia sell that on this ma, we no asa no pay me de ma, we saragon, you don't draw, we are we toto go tea. So go ma, bando bongeco, domi dabina, and a de meto, ba wuri, wura be by henna, maya de rugan to a yag and aton, okay, now we are. Yes, so we a manuel couple shishika so qua, matono da wura mo kirikiri no, to carry by a week kegri mora.
2: Ma tonu wururi nkome anana nde meno nyansara yokopmi yukanu baradabinu nawa yokopmi kawo sonu bararunu nawa me ayiko ma pmi yukanu tension barana demi anane badoma an wururi kade ma won tension yoko yanjomo meno nyansara me wonna no buso himo me aka ma dema tension enti yoko yanjomo yansosimo yoko ma pmi yukanu toro soberu nawa won toro tanan somo Ugba. Yoko pin yuka nuye nawa. Yoko ma pin yuko nando gegan pin yang kome wururabi yang pin yang dede ugan tura. Nye swe yira ka nyende wo sondo. Nye swe yin korwa kade ma nyem kumasimo sasa yuka na ka wo sondo ka wiro. Kade ma yang korwa mehun kakni a gaseteru ka kona ti abia yiba sukmo katontuko barum AVC kakni a eku. Ye yansa dede amala karikwa ten barate basokumo AVC ya dabia moya doa ma ya wene su la kariku su besenti la kariku miyama wururabu mkumena ndonti yoko matmi duwo sonu titi yye baradoki sa wurure ma nye menwene musi muda wo sonno kawiro yanka enso rumo dede yansi mo mehun kade ma wo sonte tokotan wasira mo ata mape to ten sombruko dede kade ma ba mini ka mini anta kana wasiria ba sanu fiko anpin aku e noko meno biso kana yera mwaru so tono anpin anku nande gururabo ya mape yankunu ndeme ma wahala dabinu nusumwasi e nakana mo sanpin su wahala nyina amajanna sanna nye Masuma soko ewura sina masuma soko emwasina
3: FM Nosina
1: We Steve Musu and Kane Fry Hun Vime we bana mwaba ken wamba we mwamasa to go biragian de bagana ye mwa yru gisome gumito ye babi bure wa u ko mwa yru sega sega dira u mwa yru yibiya gisong anda miseni to yira babi nye sumikun sa create sega sega diten dia promisirti osane wene sube nosia sanga daba swesi ma wene sube nosia ma we wonko we angeli ki jo me to ba ma wi nora won mi gun ya ndu ya ko ye nora yiro su mi kun an ka ma mere to usa mi kun ton wo ko e gbi ko wi o nora de mi sun u ye su amo mi wi kuro bi se o ga wo mo gi ho ye won wera mi win ti won wataga no bu ka ti a yiro mo mi won hi o ma yera o amani gai mo ama pe to ye su aso ama wi be sem benen ten yiro o wi siara ka nasara yo ku aka yo be sem benen ten yiro yera o ka mea o nora de mesun wa o mwa me sama e no asane wene sube no si amiro bisibu mina mi saka besenda ba ni do guswao
3: FM Nosina
1: Amera mi gon Kenya mbera gya gya ba ma guru remigia domin gano son answa go gunwaga wara me go guno gen wara so bibasa abaka ho mome beturo wa mi ho mi ya beto do ba yiro bi abada baga seru kwa mi to bate kaso mo pabu wa mehun ya ko hina dede gia yira ke hiteta kwa tabaga momi kun bagina yibebe ba ha abaka ho mo ibada ba me ba wanyan tira to gison adami se ni yira baba ati ba kaho ba dagara mese no asane so be no sia menami ma wene sube no sia ma suwa Cameroon no mbira gia miba ma te koro wia na emiku me ba gam wami to ura yira ba agbe ura agbe bin suwa so amiku waro ge ka nyare ka guri na amiku mi tombe bana kwenye go ni ba yara ma sade rundi yiro nundi beba ha amiku nde unobuka nobuka yiro to seten ba tiyeba kaso moya domi nganu son dabinu babe wa amiku ba ura en son ruko mi ma hebe ndabinu ba mkang ha ye babe nye ma ura nson raba mo ama ba bae mu amiku gwenung gwenung ho to gwenung gwenung ho amiku mea ba tiyeba ten kaho bane hega man bi ukuro ba wa amiku to ye so aso man wisina sakwa wisa South African bida gya una duki ya eba mwote mwongei mwane winti mandamiku kwa uwoka meri to teba de teba kahubu wa yesansini mwene bume no wa yekuro buwa buka banga ura ekbe mwami kwa uwa buka yekuro be nabu unwe no wa mwa mesunse nwa sane sugo be no siya miro bisibu menami to yoka ebe se daba kumino kira mwosugo ya siya no bange ya sakwa yoka ni se daba nuso sa be no siya ma ma iki ipka kiaru dawa migombo esuno go soni miwo ngwe ne ida selda rondisimang banko go kwewa ientire rumwa ientike numwa yoko beno kenga irumo migombo go ka soni te komika ben kiaru to yara usea mane wikpere ami wibe mara wibe beno komo abebe ha tengu dodo gaba ika ben kianu na me soni te togo ga noniko mehuwa masa beno siyama we Steve Musu ba mo fre humvi mento wi bana ken wa mi to ba wi nyosu ya domi won yiru e ba wi bure ko sege sege tiro wi won yiru e ko pa ma ba wi nyosu gison ata mi se ni me ho ma sa be no si ama ka be ronu ka mi gun ba ma te koro hu ya ne su ami ko me ka be la afrique be ra gya a ba ne ton ba wura nson ro da mi gun be ton bo hu no bu ka no ka yiru hu no ka no ba yiru be aba ka ga yi se ro ko ami gun ya wa ro ge ho ba wa nyare bu nso so masa ba be ino si ami so ko te ni ami hu gro be mba e kro nge mi a ino sab ko mo mo iki hi ba mbere agi a to to go ge ne gbagirizo e so be si era mo ka kite radio no sina mo

Ngbereke ka inge ka gibu meru si asilama ba bebe ibibumo maikin bu darubu nke uko babanda tu me yure bu mugari ndebi ba darubu parukwa ikabudo benke udite basukumu centre dar al quran al karim darubu nke udite centre dar al quran al karim ngbereke miata wa ke udite mima darubu mere mira bara bibe sonsi buko pin bu me yure ba pin bu me gari ndebi ba darubu parukwa centre dar al quran al karim migum Badurduke bubenke usoma turewa ndan kwa sibiti batre suru no ba nesin son no wundi menna bebe ibibumo ideika benisa damigun papuwa bubudaru bunke umbie sonsi sabi bagina ku ke okwa bi kayinsa bi pobu bekuwa ba mara arwa bi basa gina ku ba ke okwa ben centre dar al quran al karim migum banwe buliban bengina ku ntre sera giru nene bulletin de notier papan kayin amason ben sobra sisina mara buko ma kabu son siru ko sina ngwa ben sobra kanu yari

0: kiren de gina ko benkyo jite mima yen biro boko bibe daro bun son si yen ma san français menenti babu bere migun ba bibe banda ku daro bun gire bu yore pa banda ba ku français gire bu yore nde men wene yen biro so bibe ba san ba batro ke udamu maba kirumo saka saba na ne bu daro mu meri benkyo jite mi babu airo wukiya sa gina kundi mena asibiti ka suma bu boko ku banda ne nde men ba done mo migun pa banda ke yesu nde men wene an benkyo jite dar alquran alkarim kasu agbem gbere kem pave ye mo an trois pave ye no nyino ge undi so aya gera won no ge ogia kusuban sun so aye aye mo mia benkyo jite dar alquran alkarim ya wa koi ma pin ibu kankara su su wa itare o kam tia ne no bayiru nobu no bayiru no ba tia nobu yiru no baita 01 47 57 65 28 ngume kantia no ba ne nobu nobu ne ita no bayiru kam no ba ne 01 95 54 37 09 koi ma pin ike odite ndiete alfa zuberu zato inu susi ko pin obe dabal ki an kire nde menu ami ka centre dar alquran alkarim subhan bibu gusun so ason si nwa baba ndaban pin ya buku edere
1: gamia kayenge gaji bukuru nugu dobun toraturuma bentan no yete basugmo adentare yo mia babusika budebuko undan ku asuma baga asibiti ka asuma bu wi woriya isifu wi tan no yete mo ka songoro adam mohammed zakari kama wi mohammed bani yero bebakia bu gamia gibu duesia yen sabu babeso usugusia bebako na sa asuma baga endi budwe sen ka asuma bu girai asuma bagaye yira bago debu kia bago gasi hirusi gamiangu nukuro yirin biro ndan kwa ko bayi nendi wi be so wi dino wiza gara gbembere kegi ka patro wahaba ka kinza kosa kama de so e baso mo chancelier le père soligi bago na bobe u tontare wa senyan ka besira ondan kwa sibiti sanam ko ba ko ndi tega wonu ita nugo ma na menu gara saku babuwa wonu ita so wo tentira ta yesi bunye onkere patoko goni yembiro nkwa ko bai ne wison koro adam mohammed zakari ka mohammed bani yiro kama wi wo ya isifu babu de bebu wukia dweso baba anwa amigo de bako na bo de otontare dweso ibaso mo freki bantin ka yiro champion kama dweso nene nkaba sanda wila matu ka Clementine kpara kugianzi bago na bo ma de otontare undan kwa asma bo ya bako de ni wirugo inye dwe binso aso babe ntandoro kanu kugwe kawawa ampeti beninu azikin ye wahita frati abago kanu idore me ankan pakin wahita frati aga ga enti dwe tambaga ni bara adore dauna wero baga yura mawa dauna tiro amatan suge gino yemi ba ye ngagwe kawe omena gamia ka yenge ga gibukuru bengbere ka gibuka minti kuru suko kai kome sudatan no yete migun basugumo adentare basunugo do tusia sa asuma bagandi sendan ka asuma bugirai bebado bi so agbiye bera president abia buke kawi wo ya sifu wiwi tan no yete basugumo adentare mo be ma bu boro gabe so move africa ya wami suibranti ya mbiere migun kasere la relève

0: kedite Saint François Col yaka won men gbengbeken saka son wo bira yin bukro baba pe mami buka gbengbeke ke yin gegega gibu no sia me ben kedite de me yenye won no bo giso yin gobe kun sosi sanda ben kedite mbira gya okume ben wa ye ote bamo bara bibo soro mo emi gun basoka interna yin gwei kun kosa yin ma san go kosero mbira gya sa yo be kan ipen gobe ye kosia sa ka sa ke obibo bo no mbira gya Sanda yen kedi no gbika ka yen kedi no iruse yen gbika yero foto wera akru ka no ba iru ka dra unobu kedi ru ibnu mbira jama sanda kedi no gbika basu wa se yi henka kedi no no ba ti ase girai yema yen gbika yero mi de foto wata ka no ba iru ka dra unobu yema san ke o saka ne bu mbira gya sanda kedi no gbika ye basu ka 6e 5e 4e 4e yen gobi ma yero mi e foto unobu Yemma da kedi no je basoka seconde première ka terminal mbiragia yengobi kama yaro mi de foto unu ateru mimma san bara bibe sobo mu basoka interna yengobi mu yaro mi foto unu ateru ka foto nobu yemma gobi mba dona di ba wure nwiro gbresa ki tia okume moni ira mu akosia amaki ka pen agbo ipe ka won de foto wokura nobu yemma san yisirun mu eru mbiragia ke owura bo je sekona na so tore mbiragia ba yin san won otorwa Brubatere sakoba no baita ka bonundi senka koba wakura yiro girae gira bulumberagia boko bem bibunyi sa mo son ke la rumberagia koba ita ka bonundi senka koba nobu ka bonon girare ko epen kura ben bankoko pe bem bibunyi sa won ben kedite mi Saint François Colo boko na na bokyo wura bon wuro tore ya mi sa won suru no bai ne sendi yen son wakura yiro ka son wakura ita koba ne dede gina kedi wura ba soka pre rentrer boko ma yen wuro ko mi Won suru no bay nese yen son no bay rondi ka yen son wakura ti agirere yen san ke owura won titi bago ma na bo yen wuro kwa mi kanda yan kwa won suru no bay nese yen son wakura inne yen san grasa pepe go ye barako buka bibun nyinu sinre ke owura won tore bago ma na bo ye kwa mi won suru no bay nese yen son wakura nobu ko ba ita won suru no bay nese yen son yin da no ka ti a bebe san bibun mo baka won abenke di tembira gi akwe be me no bago kwa mi ko ba no bay ne dede Denke di tembira gya Saint François Colo yiba nagire yigasan bibubu fure yare pabansan men nobu imake dabaro no ya meson kire kwekwen kankara fun damba yini tare kam tia nobai ne noba tia noba yiru noba yiru noba ita nobu tia noba tia okume kam tia noba tia kam tia yiru noba ita noba ita yiru noba tia Ben migia barama bibe sobo mwe basoka interna yen damba bawe kam tia noba tia kam tia yiru noba ita yiru nobu ukume kam tia kam tia yiru noba ita yiru noba tia
1: Na sera enu sobu ko pora ninu ma wa ni bira gegia ni akon ka be da wi gbengbereke mero wi sa igbete basun ita mbo enso ni ro nge una na mon buru ki wi ape ma mini po ka no si ama enye ma manda kwasru no bai de se enso ni ndi se ka wi so no ba ti a wi bo enso no tugo sere go so ni so ite so aso ma ya bebe ha tengu dodo ga bebe ki anu dodo ga mo ki to yara babu wa bu begi ai wa ima go he anu dodo ga to yara ka bebe tenguru ko poroto iga airu wa mikun ko isina iga benki anu poro drongo meika benki anu to yara inyama ko ida wa se daron disimang bankogo hagin terundi yira babe kami kun pe waida se daron disimang bankogo same so ni ayete iki pe wa iben airu mu o nge ko bromi baki abuna e ba soru ko pa e poro yuwa ya nisa me hun sonite to ko wa to kanu ko ye so be ba e poro bebe iki anu dodo ga moto aira mikun ye ko ida Iga ben ti gi ashe ga ben ti to yara yo son ida ben airu mo se o daron disman gbankoko u ba na wi so pe wi be mara mi kun ina wi gbankoko mo ya sa airu mo o mbira gi anna to ko i ben airu wai mo bugo ma be se na waka no ba yiro wi gbengbere ga me lafia musawi atrete ni maduke wi ama na su be me no sia gbọn gbọn ga me ro wi wi sai gbe te ba sun to bo eso no nge una na yi gbe te pe dan wi pe ma mi ni po ka no si ama ayen wi bo eso no ko sun ni se te ro so ro ma yan da ro ye sun be be won agam yan be ra gi ami puro to be un yen ga ga ga be ndi binu be yen sun no puro to ide yan sun me mama ma yan dere sun te to wa to ga no ni ko yen biro so ma ni be be ba wo mbugura bo boko na na bo kana sanda se o daron dis ma ngume delege ba boko kana ikura ma inyan some to bambe kana ike mo ise wo pe nyora sanu sanu ni iwa ibe inyan some me hon son ete mbira agia boko ka son ete ko nyan mundere so oge ganu akpo gobe genge siku no siya wi kwen preke meru ntiti wi musa lafia wi atrete nwa doke wi ama ane sube eme no siya wi gbengbreke meru wi ape ma mene kun poka no si ama yesa sira boko sonre un sara mi kun bo esuno wi ana sonre bo esuno sonre te ma tu atu ga no riko un we ne ame bai pro dan me no bai pro un ten kirane wa uye to yera ka me winte ba kirane wo ye to yera yesuna babe yesa si su ama baga ne to un we ne bebe i mo pro do me no imo iwa ye nwe kankara hokun a ona itare o kangatia noba ine ne ine tia noba ine noba tia noba iro noba ine mi ho ago itare pe wa gwe imo ni iwa iwe we adamu na biro ni sira gogo ye mi ngume ni ko ma pin ma gwe doge pin a ni ho kangatia noba tia noba ine noba tia tia nwe higiro noba iro no iro kam mehwa ma ko ipin ma ma kankara hopin a ni ho doge kangatia ine no ba ine yiro no kam no no ba yiro yiro nwe si yiro ngu ba mewo ba tombo go ha mi go mi bo enso ni te mbira gi abe bo ko si si be ngu su so be nwo be so arrondissement no e poro ho gbengbere kan komine mi ni to ko ipin ibe go iwe I ma be go iwe mo bo go be entre se da giru nwe entre kan bo ge so bo go nyoro wa ma bo enso ni room so mi ru te iwe mi kun yan biro so ma ko e ko iwe poro yan go yan ha yan wo kun ge domi saga sa bogo nane radio no sina mini me bai pro mo pabu wabu gire ye so ibe bai pro kana mo me no bai pro nda unwe o uko me hun bo eso ne te togo watu ga no eko wi gbengbere ga meru titi wi atrete no aduke wi ama na esu be me no si aya mine go we gbengbere ga meru wi ape ma mine po ka ma no si ama bebe isa e kudu gbenu mo I tratenu mo ka bebe ze fe mo pro babe ne ngwe ne tasi ko hia yen ta hia me tike e ba pro ya be wa mi kun delege ba mi ya se o daron disima ba mi ye so ngwe ne ye ko hia ina na nyina wo to bebe ko tombo go hia me bebe ko sisi kwa bu wa bebe inge ko hia mi kun bu wa bu be so agawa igo ma ga turi mi ya ngwe ne se nyoro itembi gi odora pe wa iben tasi ko hia domi yira bu ko pon ho ga gbengbege ntembani yira ho ko ma pon ho ko gbengbege ntemu wa mu ga usada yeson bebe iwa akuro mbe wene ide ko kai ko iwa itasi ni ko si yawa gbengbege mbanason wi gbengbege merun titi wi musalafia wi atrete no do ke wi ama na su be me no sia we isasene we osase mi samba pedan gbengbrega nkan mi ni mi ni we ope ma mi ni kun kawe mbiro ntombo pa o ga no si ama be ba ko si si ami kun pa bu wa arrondissement ga arrondissement no so me ye sase mi samba yi gbe no pa bu ma wa bu ni sui bo ko se mi samba biro sui ami kun ya antes wa ba ne si teru atrata atrata ye we mi ni wo ga gu mbuna ne burun ko ba wo gu bo ko do mi kun ina arrondissement pa bu wa bu ben biro sui bu geko mehu ama ina arrondissement gi o be aboko e bogo ga be be me no e ko mi gun ya be bon ai gi o ma ni atrata son te ama atrata e so hon ko bai to bogo na be mi gun be semi san pe dan be babu wa bu be arrondissement semi saba ngi gbero bu wa bu te sui to man dan kwa adaro ba ko ba wo guru buru bo e bogo da san me ko bai ta babu na gamion to gbe gbengbere kan wu nu guru gibu azuma baga si ange e ba hi azuma baga woruga surun son tena iru seyami yira boko ma be ka be ma me no ko ya inye uspp o me emi kun aboko be be ka me no esin aya yoburu ise uspp gura me no diru mi be uspp gura me no diru mi bi kun ko be me na gbengbe ka yoburu mi kun son ko ba ita azuma baga si ege ba he azuma baga e ko na mi yira boko ma ga be me no ko ye son be ba ipro be semi san ba to unwe ne nyema ben komine pe dan nka wingi obane ngwene arrondissement ga arrondissement no so ya makanu mo mena yigbe ni nkanu ni abugo su imigun yeson ben pa ekpro sa eso mayatura ide ko kai ko pewa ikura amikun iwa sanu sanu ben pa ekpro no buye kpro ikura iku na ne ne na nawo ami wa ne on ban teni wa awo won ti adu omikun pa ekpro iku ba ekpro no ni Migun me tandora ye tem migun new trinite yen wiru gi wi me wi a fosebu wi akwe ma mini poka no siama deme as we ti bae kuro ya na migun mi wi na ko kai ko pa sangiru yanga wan akwa ye kuro wi wi ntangwe yusura pa tombobu wabuka wono mi ima nye o mandan kwa siya bahi as we ti sana mi ye mi man buru nkoba anoba yi nendia to wi ki wi wi ntamba dora yegenu pa tombobu wa Bua buna buwono win tandura ye temitri ni teo ye wwa gwengwegen wunu gura me komisaria ye son ye yerumi. Mia bogo wigo win tam meba dura mikun yekenu. Une ami o tan sugiri gimeme. Yen kwaraba we hine fototia ami dekedege. Tan sugiri gimme kwaraba ne fototia. Bebe na ma bieka bofo yen pi bini yen wehi no foto yirua dekedege. Do ha burun ko anoba enendi asibiti sonte maga kura ni trinite mi anyetanyini ton torame ho aga ni wa mo mi anugo mago enu edupro penwa ino manden dan kwa joka ni to yira ma de sangira ma wami to yeson ben bai kura inye we di jese ke twal we ago ma sangite ko hega mette hega teta mekwa ba medora mo mi gun yekenu Ben ba ekpo ide ewo no sanu sanu na su be nyina new trinity o de me ye ndone mo asibiti ba ekpo mene bebe sa gbengbere ga me gi o sinande gi o nege gi o kalale gi o kpo to bebe I ma ki ga ben bi o ke di da mai mo e ke di we ta tri ma mai ko ndara to igu ma de we no ko do mi ben ke di te ma sa ban karin ke di te gbengbere ga wo no ko mene ba mo complexe scolaire catholique marie adelaide ba na gi ho ge ni bebe ko ma ben kon no ho ken ya pabo wa bu ben bi bo sun si ro ko ane marie adelaide ya se wi gu ma nye mama sun ra ba nye Mama son hira ba e bibuko. Dobi kebi pibi nun grasa e bag dagina gumi kumi baga ten wera mwa temi baga ye mwera ho mwamini. Anye beton wera guru bea ba grahe dawa. Be maria adelaide mindi. Be wera guru ka no ekpro ba ma grahe wawa. Skebi saka nero bun graham bera gya bepe se ye. Ton wera guru ka no gatia bea bada. Ton wera guru gatia bea ba grahe wa. Me huwa ma baki graham bera gya ton weru yiru se bea bada. Ma ton weru ita se bea ba grahe wa ton tro dege dege wia bia mi. Mena ya son si mo ma meti beba ben son numa sigene. Mo ba nye me humbugo ga ben bibu son si ru kwa yuga be duri. To bea ba goha mi ton ton na bia ba wami ye suno mama mbebu gagina bibu mwa beba ma gina mambe yen gara hakpe kwe gu ukuewa to gara he beba doge ya mikun man kwa suru npa nese son yiru adarba suno mami yira boko be gara se kuwa benke di temi ye suno bemba ekpro mebe nane kwa kwe tu ma yin suwa gine ima suwa ture iga ben bibu na maria adelaide okpa obe kosi antombo ima ge mogo ebigi okwe be kmebe kankara osuwa kankara okpia ekwe tare yira kangatia noba ene no noba iru ita noba ene noba tia tia yiru ungumeni kangatia ine tia ita noba yiru kam noba yiru nobu noba yiru beba ben bai kuro mara ameka ben bibu na ben kedi temigun imo inanye We azia gambari soda ankane suru maba we akwe ma mede kun poka no se ma we tie we wi nya dra mo ye kanu win fe enu so we ba te ma ma ye san si pe suwo atrata ba ekpro we ko na dembe petit pare yo buru dia we ma da petit pare yo buru e wara nso a me wara mo ga e no mi ku me we david pere kore nyame kore yero mi mi gun a we ko na ka we nya no dodo ka ni de pa we wa we ni dra mo ye kanu ben ba ekpro ingo soge ko e soge ko imma ha book where great day, a bang and then by back bro, win by we as the agam by so damn me. Ule, we go a gunditri, Nyanda no, oh, damn we go money more by we ferry and Namik bro to Anyama, my gunditri, Nyanda no, gongonki, for to end I know a bonwami, and gunditri tia king for to tia week a duramo. Moy swing, kilo where I grew one, make we duramo. Yes, I, yeah, for to I know that you look a bonwa. Mama be moy swing, kilo tia king, that would take a wagura. We sugar him, mommy gon' sugar. Sagi kilo wera aguru foto nyenda iru a wika ye doramo. Suge kilo da wune ka wakura wiko wakanu ye dorema eki. Wia zi agamba isoda. Mehuwa ma wibe bo wiru mwami kumu foto eneka da wata. Bo kilo da wera a wika ma ye doramo. Timati konko mbaka ni mekbe hukbe hoye ye mfoto nba eneka bono gya wana. Ye mkato ye mehuwa ma foto wakuru mkato ya wana. To ama enti akini foto kada wuna teru gya wana. Mehuwa ma foto kada wuna wiru gya wana miku. Makani spageti me ye mkato wana miku. Wika e dora mwa mi fotono ba ti aga bono anyen ti aki ya da wataga nobwa mehwa ma wure mpa mi da buki ya mwa mi yen katon e fotono ba ti aga da muna watawa anyen ti aki da wira agura ule wima wure mbulu mwa mi gun ye shagi ye wye dora mwa fotoyen da ti aga bono ama ti aki ni da wiru ga nwa mea wiwi nyani kuro dora mwa mi gun anga suke ko yemba ama ki aga wanye nene a yen ga bi amo wi mi ule mi a wi ma e poro gwe suru a mi gun wi do amo ye kanu me ba e poro ko ga pin wa unga bi wukiri ule bebe ha e to ne me ga bi nyano ki poro igu we we no ko I wi kankara ho so en wi kankara ho so a yen yen ti e poro ko e dagara kankara ho pin a ho ko e ma wi wa yira kanga ti a ine kan ine no no ba ita no ba iru ine no ba iru ungume itare o kanga ti a Noba ti akam yiru noba yiru ita noba yiru noba ne noba yiru wi bebe mbai kuru mara maiga no wi mi tokwe de ma mewingero ima ewa higando mi wi mi wi ye gborome na wi gwe sura waya wi mama eme grasi ga bisapu nume katamba yiru na doro yoka mwa gbengpreke ngirio wi akwe mami ni kumpoka no siya ma babe asye buwanume ba wi ni gbe ure gracia yiru yira ton nani gian ho ko nyanganga sara mo megun ho ya ton na uwin gracia yiru bagani uni ban wonga dono gracia yiru nu ha me gun koru me kama he su ami gun dombu faru me gracia e ha ma he babe nyiru ha we ba

Yoruba ho ro kako yeba yoruba bana erse yeba yoruba ho ndema biki baka yeba ga yoruba ko ganu ho yanga pami meba mo marker mi yeba ga yoruba uneto une ka ye no ngbiga tonba wi gbe mode me une ye nyiro ma egbe momigun ba une o bwanu bisapu bwanu banu wa mi grahi baga tie tie bwanu ho ga ekpro ga tamekpro wi e wi o yi grace a wi ki po grace a su o ga dun rare Joseph nyiro ogun ku e meni kata meba kpro ka bisapu ni banu wa mi ga em bwan bi ni kpro grahi em pugi pugi yiro ni kpro me ho hin chomi na mo nga dun ro ni to une ya wi den pe ma mi ni kun ka den wi bande mo wi a e ku owo ade aga e na se mi a e su ami kun ade aga e na do mi te de ha ga ye no gbi ga mi kun mi a antama ye agbi ga kwa e se ku ye ye ga ko ngu ma mi a wa go wi ku awa ye won mi ka ra neto ade ma ko ne une ato won mi ka na mo me hu do mi ye ni de wi kun ga e gun ho de na mo ye so mo wi a e ku ade aga e wura ma anana anyira wo to gay baga na ma be ne ba nye bo e go dore to ma wa to na grahia baga no dora mo a magun ka wi grahia dora onye maga ka ha to anya ma wi ngini ya miwo ade won ti maga nyina maga dwa to won ti gay wi nun dore gay to igu maga turi me ye hwa wi ka pe ma me nigun mega grahia ni wo megun ga to grahia dora onye me wo ye ba mo to ite fa ba ko wo mbugro wi ka be turu wi no fio radio no sira me nigun isun baru kema anda ma be nyina wo wi abe gbin ai ko mi gun mi kana ti sugun daga do mi ye ne wi kun be de mo wo me wi mama e me ma ne sube no sia me na mi gun ya nde ma grem be da ge ona grahe ni dore una ka ma e no ngbi ga ba wi e ku a me me na ye ne den ka den wi bana wi kun ma den ye ka gun ho nyora moya mene gun me ye suno suru sabwa isun gurande we ta hege yera sabwa isun gurande se akwa ge sabwa isun gurande kasina wunye ro bwa imaru abia baba eto ama basira ama bana epepa be kiruwa same so be me baka be wi sigibios me de te me wi ka wi antete di mo baka be wi ye sina no nwe mi gun me nde ma asuma baka ye don suru son ka ne yera baba wi ye disina te nwe mi gun boy marwa ya boy suron kono faro won so kono yesu ami ni kun be ba ipro bo be pe ma mi ni buka to be bu si abe be dukutu ko abe be si e nyura ma ban won e bi ka ko ra pro ba si ara gen gen ya te wi sigi bios meme de te wi wi ngan trati tu momito wi abe yesu no ni hira ko haya be pro inyama wi abe te boy yesu no ibane mi ni kun me be ntakate ho fa mo so tu ko sari ka won bo pro boy maro mi kun ba si genge muga bekiru muga ne muga kpara oya muga be domaru me ho ma be me ne gun suno woru songura suno me ba ma be won konge maga won bo apo basia se go suno bo ai guru waka won gi ba ma be be bure ka ma he me ne kun baton suno me bo ai guru me basia genge yo suno ka won bo apo basia genge wo ha ga e suno bo ai maro me ba ma be no bure ka won gi opro ka bo ai yo wuro me basia genge ya sina teme gi ma ne ka win gi opro bo ai teme gi ka ma he me ne gun me ba gi ne ka win gi opro bo ai teme ba ma be be bure sina wan no gi ba ni bo an teme mi kun ka ma he teme si go suno ka bin bo an pro ba si age nke ko suno ma ni ka bin sama bo an teme mi ba ma be be bure gran ka en yade suno ka man gi pro ba si age nke ba jo ru son gura am da guru wo me mo ka be do ma ru ka ma he mi ne kun me wo ru teme bo an teme yade pa ru gi abe n ba pro ba be tora ba si ara gen gen ya se teme ni gun me we ya suno suru me sa bo an son gura ndi kata he gi yara sa bo an son gura mi ndi se ko gi sa bo an son gura ndi ka ma he sina nyiro me bai maro abia baba eto e mo basia mo yiba ka bewi biosi ki biosi me me de te wo ka wi antete dimo baka bewi banu we bi kun ya wi abate ho ku abai ya de sino won ete ho be be dugudu ku abe be si e nyiro be be ku ikan dodo ga won kon aso mere bi sun sun pa heke nu sun pro bi basia genke mere bai ya e wun ji gbaru ngira ngira basia ra genke ya radio no sina so ade ga wun ji pete tu go sare gibe mani bai mi ba ma be be bure ma e bu pro pro basia droga ton kro pa baba ga be mero bihiro boy moro boy guru boy son guru an pa ga ru ban go bure teme gi pro ba si age nge gbe da ba gi be bana be ga be kino gran kai mbaga ga bo gando bo gi o si hi guru gi o nyo ga kai gi o he mura gi pro ba si age nge gbe gbe ga mi gi be baba won e bi da ba ma be be bure an ga gi o pa da gi o he gbare gi pro ba si ara genge
sete mine gun me ya isuno suru me sa bon songura ndi kama heta hege yara ri bon songura mi gun kasi akwe ge sa bon songura mindi kasi na wunyiro bon marogia bia ba beto mo basi o ba na inga kongwa he bank mabuka fo wa hira uku agun aso mi ro bi si nson pa hege no nson idan gun ndi e no beguru nwe sa me so kura mo ro ba ma so ma dodo ga kwa sa me so ba ga be wisi gi bio simeme dete o ka bi antete di mo mi kun ba ga be wi e ya disina no wa mi kun wi ho ha boy ya disuno bebe dugudugu kwa proba sia genge bana birondi bebe banwete na abasiara ya me ho esere kare mbaka ka bo bango bo pelentondro ton kro kro go gi shaoro gi nyina gi ubuka gi proba sia genge basa si buka ntondro ton kro ba ma be go bure gamia gi usore gi uboro ba gi pro me be wi agu so okoy boro ma ni ba ma be no bure ya boy de ba basia genge me ho abe ba ma ro ka wi sama basia genge boy ma ro mi kun teme mo han pe ma ni ba ma be no bure mo ka be kinu mo ka ne bo sai guys son kro ma ni boy son guro ka be be se nyura yi dugudugu kwa kporo ma ba ga wi sigi bi os me de teme ba ka wi ba no wa mi kun me ba ka wi ya sina tenwe mi babe siara guho ma bebe ngia some pa guho bede kona ye biru gire mi ma bebe biru wugire ya saka pare ni do ami usa amero bisu

0: Well, boy, and bosses sagging, but I can't saw our lunty. Tungara sirom bohe hagbing, but I can't saw our luminty. Kicking again bosses sagging, but I can't minty. Takoda and going bohe hagam and papandi. Bohemian of Pema Minica no sanguino bagano bugatrugo, yoka tonto negio no sia. My ben gave you, well, boy, at this I may away with my yarn curl home be mawa. Yarn curl seruko make song at Damisini. Sammy diva, I got well, boy, at this a mother undanka quabbing a wee oko met that I saw. Won't what I got no more when I know say you rock or me say good song so good. We yarn. Kuro gura ma be pin ban gya sigun pa ya si asohon ko ba yiro ya bugo be siguro ko gben gbere ga mi ni be poro me be siguro kan si upa si oturugo yo ka tonto negi o pa ga wure ba tondro ton kuro prate akwe ka be no ma be wi wo boy adiza me wi ba sogumo ya ron kuro umbe ma wa o seru ko ya bugo ma be siguro ko si asohon ko ba yiro gben gbere ga mi ni kun gben gbere ga suno bete de ro prate aka ka be go no ye ma ha mi ni kun me sinagen ro mbo he poro me gen ro prate akwe ka be go no me ha ma be wo yorun bo he kro subo prate abogo ga bebe no prate abogo bebe no he amo mabe wi yarun kro me umbe ma anwa aya dafia singan sisi mani bo ai ga bebe tie po ma bebe go so mi kun mara pan him bo he kro mani bo ai tie ma prate abogo ga be no mabe wi wo boy adiza me wi basok mo yarun kro umbe ma anwa o seru kwa ge ho ada mi se ni bogo ma be siguru kwa me si aso hon ko ba yiru ya gbengbere ga mi ni kun kama yen ha wo soro bo he kro mani nyu ka ge ya prate abogo ga be go no mama bi o ma ni bi won a make lopo go bi ba ti po bi bi go ho go na mbo he kro ma ni ko ga bo gya kama he sro go ma tan karo mbo he gbengbere ga nde ro prate ko ka bi no ma be wi wo boy adiza me bi ba so mo yarun kro un be ma won a o seru ko ya bo go ma be wi nsi ro ko a me si a so ho nko ba yiru gbengbere ga mi ni gun bo e kro mbo he kro gbengbere ga mi prate ko ka bi go no ko to go in bo he kro ma ni pe da o gya awon dogba mbo he kro nyina prate ko ka bi go no tero ga ha won mbo he kro gbengbere ga nde ro ka wo batambo he pro bank baro kama he mene gumme wale karamba mbo he pro osere karegia kamero bisi sugumbe batie turugo gi uka toto negi ukwe ga wure babaga aga bu tondro ton kuro imbe ama be bengi me wo boy adiza me biba sokmo yarun kuro umbe ma wa osere kwa gison ya wi won wene no osai se so ima be nya ma be buko be wi nsiguru kwa me si aso hon ko ba yiru gbengbere ga mini be pro prate ko ka be no umbe ma san buko bi gori ya para ni nuwa biragegi ni amiku mi saka ma be sen puna do ami wuso a be so mo bu npara nu ni asoko ka so esi mi
1: ibe sa da ka maru ku sin tiru da na ibu jani ma ibu so ngu siru da na ibu jani ro gim bu siru a bo yi da bu jani ro bu na bu siru da bo yi jani yo ko bu siru sa bo an do ni tambe ku ni ka nu san kya ku gan be si ko su ka me ro ro su ka si ju be ki ni ba su mu na bo na wu wa e ni u ser ku a men so ni ku a ti e pa la tema ra ru no tna ko ni su ka su no se ku ma wu wa te ni ba se ku ju ka yang wu ni ko mo mo ne ko ku na mo si mu ku so su ku ra ka ne du ra ti mo ti a bu ma jan ko ku ra ku ya ba ku si ku ko ne bo ya bo ya ti bra tra ni mu ko ni su ka ne su no so na ku pi ga du ko ni no se no be ni ku ku du ro ka na we te ka te ku ka no ne ni ji en du ni bo en da du ni ku te ku ka no me ano na na ri u ka ma bo ni ti ro ka te u ti ro no se no me ku ku ni u ka ma so mo ku te ku ka go no u ti ma ni so mo ni ku te ku ka no se no me u ku ka ru mo ku ka ma so mo ku te u ti ku ma ka no me ku ra ku ka ma re ku ro ku te u ti ba ka no se no me u ka ti ka ka ru ni ku e mu ni ro I'm going to go to the hospital.

0: ɲinan sina tabi n banaw di an ye ka de sina n sɔn a sɔrɔ mi subɔ n banaw tɛ subu ka kɛlɛ kpɔkɔ n banaw tɛ subu pɔgɔ dɔbu du azuba baka sina nu tɔn teni sun dɔ bɛ tansɔn da nɔ ka tia yoga kɔba ne deede ɲinan sina tabi n banaw tɛ ye baka miya tɔnbe pɔgɔ kisa dɔra babu tɛkpɛ yari burabura n tɔnna banaw ye n dogo bi bana ye dara wiriwa degedege yirawi baguru woro mugu ka yi gbɛɛ n tɔnbu bɛɛ bɛ banaw di an kpari baka ɲinan gɛɛ n gɛɛ gɛɛ ka n kurabu ka dɔrɔbu babɛ n'o sɛmɔ bɛɛ bɛ yira banaw bura kan kporo iko de bubɛ banaw ye ni tusiyɛ wo sa bɛɛ gbɛn gbɛrɛkɛ gibu dan wo ka guru gihaba n ta ka gibu konu konduragu gibu wodura sikuro guwa ka gerebe subɔ gibu ka gerebe kɛ kpɔgɔ gibe ka dahɔ bura i bɛ n dara wiru kasu wo kpɛyi da ɲinan sina tɛbɛ n banaw tɛ ye baga mi bɛɛ bɛ n'o di siya ka dara wiru degedege ka daa ka i bura banaw tɛ u t'a kin pati sasa siesiya kpɔtɔ ka wo tun ya sanɔ kiro bɛɛ bɛ nu sunguyaya a ka n sanɔ siron ɲinɔ sin domin duo kurako sanɔ gari yesuma bɛɛ lasɔw buragiw bɛɛ bɛ ka gari mɔ yazuma baka ye ni sina nu tɔn teni surun dɔ bɛ ta ye ni sɔn da tiya i n jokan kɔba ne deede i n bɔ ɲinan sina tɛbɛ n banaw tɛ ye mi kpɛ bɛ n'o di siya kpɛyi dɛ wa be kɛ kpɔkɔ gibe ka subɔ gibe be wintaago sun ye daminu kira
1: Dafia, teme kigirun kugureo. Fulera, teme kigirun simetruero. Dafia nganigi, teme kigirun kugureo. Birabakwe maminindi bugamero bisibu kina sibuka boroba tobri, beba kausa kuwa kuro, beba be data, beba diangonwe, beba yonwe, beba be gobika, beba nintakura. Kuromoro beba dosu kuwa kuro, ye baka abona yerima mworu kwa sikim domburio. Ye mfoa babe tomu mominiu. Mugature mini teme giu kuro baka kabu tonkro, tondro kuro babe mena batoro men. Yaru etien unswa daki teme kugureo babe uto. Ya oberu unso adaki temen kunkuro wuti bambe wude batora bega tema bega beso unyero pie temen simetrero unso adaki wuti bambe tora bega tema bega beso unyero tuse unso adaki temen simetrero wuti batora bega tema bega beso sumi ya ro etianu kuro ame temen kunkuro unso adaki wuti batora bega tema bega beso ya ogbanku unso adaki temen wosu iro wuti bambe utora bega tema bega beso uru sara unso adaki borin dano wuti batora bega tema bega beso wisu unso adaki Dano with Tiba Tora Bega Tima Bega Beso. Deru Unswadaki Borin and Pewaro with Tiba Tora Bega Tima Bega Beso. Bake Borin and Pewar me with Tibambe Udeba Tora Bega Tima Bega Beso. Adam Borin and Pewaro with Tiba Tora Bega Tima Bega Beso. Samani Kuro Unswadaki Tumel with Tiba Tora Bega Tima Bega Beso. Abu Mareguru Delege Contonino Unswadaki with Tiba Tora Bega Tima Bega Beso. Mariama Maregurundo Gonguro Unswadaki with Tiba Tora Bega Tima Bega Beso. Mariama Mareguru. Afasiri nyino witi batora beka tima beka beso. Ben dokiri wuni uyero Samuel Kamabio suja banswa daki bekpulo teme kigiro bambenda batora me beka bitima beka beso bako tauge buka bikpe. Goku bene unwi nyisiru nwa ye baka bwana yerima mwaru kwa sikin domburio ye mfoa babi tomu kwa miwo mi bawri kulobe wunya waka bekwa guson bewin dubu dibu kwa siya. Guson de be banko be kwa siye yansa duro so kuropa nuka zunaka ige bagia.
2: Urusuru mbako sanyo kuraka nsimuke nondi kari urusuru bio sanyo kuraka nsimuke nondi kari urusuru nguru sanyo kuraka ndaguru gyandi kari bona gani sabwa intibendi son kuya nyinondi tombiwa puwe mesanyo sambo katomotawe siyaka kiri tombo yosun hidone bobe kwa nene nenga sandadiyan gulungin sandadiyan yirungin beba ninka na beba kadana kwa mwono so kwa mwono kwa yosine siyinagi uboroba kina siyo pewa kiyo kwa nma kumbiru tulu wabaya kwa sewa menor tarwa siyaya gengim sandabe mkwa toko yiba sukmo gingiri yuga seru kwa wa hawi si hundi si ndawin wolo nsu aso mebi bi kwa nguso tulu ya kubwa diyo kwa siya anse meba kwa toko yu wolo wiru gome batuli sudu mba itase ni nson kwa tia samini atalata sonu yewa wolo wiru gome bada yinyo kwa waka imbaka kabo bango sumye anda bani kani se nda se wolo se nda yinyo kwa wolo guru pivo tondro tonkulo kwa gali bipi buku kwa mina otoro wa sera gengim sa asobe meru ka sera kwa bwa intime mebi bi kwa nguso tulu ya kubwa diyo kwa siya yinyo kwa waka in alwasi ban president kawin alwasi kawin diyo shube puro ibi bimena wabaya fokwa ya baka bit kinu beka besiguru kusuma bwando o diri nyo kuleka in katoliki madaya mbibe kape nkparo betibe wa toro basiro me genge bwain teme mbaka kabo tondro tonkulo kwa kwa bipi bukulupa ngosumi bekpo simba menor toro nyo kuleka in siyoke ino mboseru tondro bika tonkulo bika kabo tondro tonkulo basiro gen heka biwa wukulu shokpo pepe fo basiro beka betima beka goye kusuma bwando o diri kuso de ino tia unwa be mba so meo yesa men kwa edo mbaka kabo tondro tonkulo bika ngosumi betibe wa toro basiro gen beka beso nne beka gush. Andre kawin zama bawe na sa sai kai gandi ba tawra sai gengen da ka bai gobi da ka siguru nyokura kai sai ya som tombu sende ngano yuse mare so hen ba to muton dro ton ko ban go su ne ko ba tawra me da ka bai sigu da ka gobi biru sarmata kawin zama bawe na sa be wala gandi benti ba tawra me gengen biyo yirma kawin zama sai yin nan su bawe gandi ben fo na ka bai ton ki da ka go da ka ba do ma na siko kawin zama bawe na sa bu ka gandi ben ko sin ba fo ba sai gengu da ka bai siku mariyama kamawin zama bawe na sa be tabir gandi bi ba no po no se mbe be fo ba sai gengen be ka bai go be ka timi na bu nyokura kai sabi yan par ju pro in ton droga ton ko pa ga bi pi bu ban go su ni ba sai ro me be ka bai siku.

0: ko basira me agusu din ko di ko tan ne be kusene sunaka igiban bira giyo
1: ya ha sedu la atum basiro profulo sa ni gin se mero gendi ame sedu biba sa ni gin mono gendi sedu mamatu sa nanum di sedu biba to bibata sa te mo gendi be ko afa no si ambe ko mi risulta be busiera ka kin te babe son si ta be gabasuka gabasuka ba gabasuka de gabasuka dwane gabasuka mero gabasuka mo bengi o sedu sedu sigite yo ka seru ko hawi seru ndi hewi siguru he de ga winga do ba ko agintero yo ko afa no si amini be ba gogbo muna be ba dada be ba ni tagura be ni no saba sevia na nun giran gira e mare bo yen jara ba yen arfa ba kuro kuro ba ne wiya ba to bo siera ba to ba siera ba ka kinu ba ka me bi siru bi ba ka dogi na kuro se wu ka wu ba to ba siera ba ka be go bi ba ka tema go so ba di kwasiya wu ka wu kuro se ba to ba siera ba ki ti ba so hin wanno ba ne wiya wi ba to ba siera o sani aga wa jero ka wa ni jama ya na be kuro kuro ton kuro ton dro ba ka ga bu ba to ba siera ba ka be go bi sa ke oni ba pa ke o sara aga wa jero mi won ti ti ka wa ni jama ba kuro ba ne wiya ba to ba siera ba ka be go bi ba ka kinu go so ba di kwasiya a di sa again pato ya ba kuru kuru ni ba to ba we sera ba ga betima ba ga be go ba ga be gubi ba ga siguru ba ga waru saru aga wa again pato ya ka wan jama ba kuru ba ba do ba to ba we sera ba ga wan kuru kuru he ka wan ne bi sibe na mi sanu sanu ba kuru ba to ra ba yi ba to ba we sera ba ga betima ba ga kiru ku sa ba di ko ya ba wan kuru tu ni ka wan titi ba ba to ra ba kuru sim ba to ba we sera ba ga be gubi ba ga kiru ku sa ba di ko ya da isa ko ha giru ni ba kuru he isa gi isa ko ha gi kuru ba to ra ba we sera ba yi mi gu ba ga be gubi ba kilo go sabe di ko sabe ga be tuma go sabe di ko da wani aga wani ko akare wanti mo be to be sero be be me bi si be ga kilo go sabe di ko ya salu wanti aga wani ko akare be jama ya nan be kurban be duwai ton kro ton dro be to be sero be ga be tuma be ga kilo be ga me bi su na si da ka wani jama ya nan be kuro kuro bo ya ndi ka wani jama ya nan be kuro kuro be to be sero be ga be gobe be ga kilo go sabe di ko sia nyaki aga wani bi da sa ka wani me bi si be nan ko ka kuro moru ka bi nan kuro kuro ba ne wi ya be to be sero be ga be gobe be ga shabo go sabe di ko ye ha de te mo ye paru yen kuro yen tondro yen bagaga bu banne wiyawi ba beto ba be siera o bega be timara bega kinu bega timara bega kinu guso be di kwasi ya la sidani kawen jama e prochain la sida kawen buyon be kuro be beto ba be siera kawen jama e nante ba mini be kuro banne wiyawi ton kuro tondro be beto ba be siera bega be kinu bega timara guso be di kwasi ya bonani bona life su fe mbiran giran gira he kawen kuro bu kuro sem bona kawen nyinu bi ton kuro sem biran wo ba piyo be to ba be siera bega be so bega kinu bega timara guso be di kwasi ya bega be waru bega siera ya to jumbo si kuro kuro kuro gua be kuro mo be to ba be siera o bega be kinu bega timara wo go mbo si kuro kuro gua ni gua ton kuro ton dro yin baga ga bu ba ne wiya be to ba be siera bega be goyi bega kinu bega so bu bega kinu go so be di kwasi ya isani aga wa se kariyo won ti ka won uno kuro se ka me disi na be kuro be to ba be siera o bega kinu go so be di kwasi ya maya maya won ti aga wa pele pe bu ro bu won ti mo be to ba be siera o bega be so bu bega kinu go so be di kwasi ya tombe o re bane ko uya ba ya ron be to ba be siera be wa kun be do to ko un woru na be ba do e ko be wa mo se ron ko be wa ba ga do gi na nyang ka nyang di ba to ba be siera mo tombe wa uru be to ba be wi ba be siera be ga be gobi ye ha sa ma da ka won jama ya na sa gi su ban ta ni kuro sin ba to ba be siera ka be gi wa ta ka ju be na kuro kuro ban ne wi ya bi ton kuro ton dro ye ha gi su ba ga ga bu ba to ba be siera be ga be gobi be ga ki ma ya ga ma su bo won ti mo be to ba be siera o be ga bi ti mara bu gu so be di ga mo mi ada ni o ga wa te ba ge won ti mo be to ba be siera be ga be so bo be ga ki kadiri aga wani ya nyan yo ba ben traba siera o ga be guru guru o ga be siguru o ga me bi siru o ga ki won jama ya ni si an kuro sin ba be to ba be siera kuro gi gi sun o weru weru ke dan kain gomiri ge suban ta ga gi won ti mo be to ba be siera da ga be gobi da ga so bo da ga ki ro gu so be di kwa ya yagi aga wani ya guru yo ni yagi aga wani gi guru ge won ti mo be to ba be siera da ga be ti ma ba ga so bo gu so be di kwa ya dan ni gi ni aga bu ya go pele ti so mi won ti mo be to ba be siera da ga be so bo da ga ki ro da ga me bi siru yam abibani gebo ko shunum chontungia wanti mo ben tora bega be kiru bega timan bega me bisu bi onam chontungi rangi ambo be tora be siera bega be so so na dikoya afeni arobe aga wa pele ngara si wanti mo ben tora kama jama na be pro ban ne wiya be tora be siera ba ko ni aga wa bon po wanti mo ben siera be tora be siera bega be kun ga go shunu aga wa tebo gi wanti mo ben tora be siera bega be goi bega so bo go so be dikoya doga si aga wa gbengbe kama jama na be pro he ban be duai be tora be siera amina ni shon shon ba ba to ba siera wo yoga be ben do to yi sedu sigite guru nan no ba ka bin go war ko da ka fa no ya ba ta ba siera ka kinti bi so hi adisa aga wa nai aga wa gero ya wanti ni adisa nani akama jero wanti mo wentoro be sera be ga be shobu be ga kiru go so be di kwasi ya be ga kiru be ga mezuru.

ebe sa nyawo ye nton kro ye nton dro se ya grebe la ba le mamba pro be tora bo be siera ya sa biro mba ga gabu so so re ngirangi ya gero bai kema ni gin ten ngira mi ni gbo gbo ga tin para go ten da tin bi okwe mba ga go ro na bi ba ga dogiru na kura mo bi odo su ko bi ni nta kura be yin so ba so bi akuro se ba ne wi ya bi ba tora bo be siera ya ma hana nu jo bi bi ba ga be baro so mba kuro mo be tora bi o ko ko je ni ba sa gi ko kuro hen du ga du bi ga ibe na ba tora bo be siera o ye ha sa gwa sin sin gi bu ben ti be tora bo si ya bega be gubi bega kunu ya bega dot ko wi mama seru sigita guru na no ya bega yon waro kwa ya bega te afa no sinami ndi bo bega bae pro tabiri be yin sa ba bure ba be duai goro ga me hun be sia ga ba ba be mo sia no ko be kinu kwa ya be tabiri ba be yin sa suka igu be moruko

0: Beba ha sina dadiru gi mbweseru kpuru za ya shikiru gyandi. Boni bangi mbweseru sa abwe ya gyandi. Ka boni koto mbweseru sa sirarundi. Salifu direge mbwete kpuru sa yinandi. Kabe mbwete shukumbi wa tibia kanubu sangunu mbaka nubwa duma radio no sinamini. Bukabe nkina si urume bisiyo pa sibu tuka tunu gibu bukabe no sa mebengi. Gaba soka tunu diu. Gaba soka udwani. Gaba soka mo. Gaba soka uno. Brawi yari etien. Dabi nubwa sokumo bob. Uyinko no mwura. Uyungo wata ka kuru seso. Adarba don tono su nubwa itansu okura no bukane yesu son ko baka ti ayo dunya diri brawi woru yari eten bobu wi boyun guru so baka sin apara ko e bara gonu yi baso kumo mogu ka ton tugo baru ya bada ba gote yi boko ra wi sikuru ko me ina gori wi mbira na ko asibiti tunu toru turu no ba ite ni son yin da no bukane so hon ko baka ti aka mi tina ya boko wi sikuru ko ina go yin no ndi ma boka he sikute ko boko gina wi kana ko ame ina iye be ban kana diro burun ko ba no banne ba bura gote so ama bukana wi mbira ina mi bu sikute ko koba akati aga meti tena asibiti ye bae wala nyirubu bane bae kuru mbe wine yunwa wala yiroza darba ndi suru nubai tansuwa nda nubaka tia ndi ya nako azuma baka baura agosan kiliko suru nubai ta insuwa okura nubaka ita bae dogribu kuru bebe kara za tonko dogribu he tondro dogribu kuru bebe kara wu ndi ma gori wii usa ame wii statu seko biba wii sesu uru yari eten basoka bwabu wingo ka wingo waru mekuko kisinsina yaba dumara adeo no sinambu kabe no sebe kuru paratia boyan kausuno basira paratia baka no se mago ombu hentombu salifu ombu he kuru buriyami inan na higiru yon kuru buka dura kuru kwa tega wano inan sabi kuru ga yumbu hentombu inan sina patagu ga yumbu hentombu kwa tega baka beno siyamo inan so adu baru gibu kuru kuru kwa ika uri kwa tega wano inan iye ben saru gibu kuru miwa kuru kwa tega baka beno siyamo alagi yobawa yumbu he kuru buriyawo kwa tega wano ka wi gobi bweru kwa yi bweru mbu hete sa baka wame nangiriya mbweru mi kwa tega baka beno siyamo ka sinyeru mbu hete kuru siraru gya gawe wimbu heru kuru siraru mi kwa tega iko kanon mora simo wimbo heru sirati ami kwata baka bino se mbe kpuru saka paul mbo hete kpuru siraru mi kwata iko kanon azia mariam wimbo heru kpuru gbangbara ka gia ka azia amina wimbo hete kpuru se ekpuru gia ha suka oguta kwata be kpuru baka bino se mo kina se o me bisu kwa sibu tuko toto ngibu me wi wuru yari etien dabi no baso kmo bob me o kun ko no mo wura darba don toru batu ono aka enda no baka tia so no ba tanson kra no baka ne wi mo wata ka ko se so mo so son ko baka tia odun ya de bara guru so baka sin apara ko ba wi guru yeme Iba agunu yi. Baso kumo mwogo ka tontoko baru. Bukura ama win sikuru kuwa men. Inami gori wimbira ya sibiti tunu toru. Suu nabe tanson yenda nobo ka ene. Suhon koba kata ka miti tena. Inao. Bumasega win sikuru ko. Boko gina wikana kuwa men. Burun koba naba ene. Inan iye biba nkana diro. Bawura he gote suwa buka da wimbira. Budi sikwe. Tonte tonte. Koba kata ka miti tena sibiti. Baya wa yinibu kuro ibe waru duma. Za darbandi. Suu nabe tanson yenda nobo ka tena. Yago waru du. Yanko ya zuma baka ni. Pabu yinko sakri ko. Suu nabe tanson yenda no boka eta yago maka yindami nde ma wi uru yari eten bobo uha me satu seko biba wi sesu wi go ka wi go ngoru me ko sinsina ya ha be no si ami ko gure ba wi hin soka o biro ga su sa ya no pro yin si ano si pata to ko be pro mbi goru na ma yo si amo bane ze ga ha dogiri pro be kara za ton dro dogiri he ton kro dogiri pro be kara
1: Eko nkro go akpe ma mene wi maka mere si ono sia unde makro wi sanwa we ura wahim brano doro kame to ni bara ura sego sego beko une e gbengbega gibo to be gbengbega gibo pro be nyina gibo ge wan taga habwa gibo gami gibo bro be gibo sega minti pro kome ni nwa beko ndoro kanu pro enyi mason wi be yesa branyane ndoro ka wi be ni moya sanda tondro se tonkro enyi mason wi ma be kinya beko wi be tombo wi ma bebe nyiroken yim agia wi ba mo bonu forme me formation bi kon to be go be wi be kin wi ko ante kin na anna yensa dirun kokoro ya ye ne ba mo port claim han kya na sego ambe kin na anna so akpa no sego ngume bor na kya sego bik ya kya kuro ngume yensa diru dirun buraro te ye ba be kya mero inye ba son ye pro ba be son siro mo be be kin be ton mo komi kun ya ye son ba re pro be ko kai ko pa obi ka be son hete suin do bi an son hete suin bi kon awa amante mo ya minin ni ga son ita pro ka won ya mo amo bi kon pa nkan go iwa mo embe nyo son bi wa ki mo son hete kwa batu esu win son yen da tia win son yen da yiroka win son yen da ita yo be kin be ko be ko gbenwa ga mi awasi ka won de ba nguno yiro mi a bogo be son sini ko yeso ba re pro be de o yin siru won won bi ara bi e yin yira ga kwa nka da da wa ma nga figo figo wa mo on kuma won bi na ye ba gon wa ma anye me hon ga ko anye wa ko run son siru ko an be yin me son ya tun won bi ko won turu ko ibe ko kai ko sara me ba ibe ka be son hete swin batu esu win son yen da tia ndi nka win son yen da ita gira ye an be kin awon yin siru won ka da wa gbengbe ga mi awasi ka won de ba nguno ye me photograph wi won a wi ra photo wi yen mi ka be pin awon yin siru wi won win number wi mi kan tia no bai ne nobo kan no bai ro no bai ne ita kam nobo 01 95 07 93 05 on kwa meni ka be pin abe da wi diete afome wi sigi te wi mi kon pa aga be won yin siru won gbon ga awa higa won de ba nguno ye tin kon no mi kon win damba ma wi kan tia no ba tia nobo nobo pa ma no tare yiro ine no ba tia ita 01 65 55 24 63 imbe yima son bukano son site ko foroga no ya ga kwasi ami ama wo an son hite an foroga no e kwa ya ma son hite mo a wo mi ni ga sinti ro ni ka inge dwai go kura be de bo we you need to see abi wo

shadow.

Thank you.